Assalamu alaikum harami kirintin da so da watun dokuru ade manda kanadi kuma maye anda fella nzu faraskarma hawara ade ma wanda gari gabsuna na jiradon ne ta gaki yin grace ara kin su ta sallaro leno do rubtana harami kirintin da lokto ban nabaro na tun do sayo ku ka kun tawo mai wala ade kin tawo da rabiul awwal sa duyin yardoyin video luko skun ade maka kallu wa suna ma ku ka kun tawo ya fal kin tawo do september sa duyin finin luko ara kin da jigire sa araka kalkalle nan dira fitu a data ile faraskaram da tamtam ban beji faraskaram do waci rawe kuma wur matuman do hassan muhammed do hassan kallan non ma da roko karo ade ma kuma ro engineer da mustafa muhammed mustafa zuron jim hawar tatte dun washa kala kurisen nan dira faraskaram da hawar hada wanda gari gabsuna da da ne ta garkiyan gresa araka kalkallan sita sa laro leno so da jinab tun dosa ya sayo maududo nan dira faraskaram da broken awol mai faraskaram wa cirewe nan dira wa zande yande yim kaukin tawbe fiakukin tawdo ogo si sa du nifin dinluko arakin ni kura lardi kwa bola ametini we lardi di aero lezu mau ya kecip sidin su suluna yo de loktu kalkalalan abinan karo mau ya kecip batu dua lardi na jere ada kwalu lardi do gadero lezu sidin surada da Najeriya yana waka da waka jin Dr. Kalkalal latin za ta du utiro leno abiso kwalle lezu abile ja sidin alon ndero faraskaram da donye daga kiyen awon gari gabsina sura faraskaram da din note ma na sha Allah marra siyasa uzna ma beji andero bayan na sidin arami kirinti ne so naptuno sa ya sayo kuru ade ma lenye pro inde tamta ma kirinya insha Allah len ndiro shi note ma ade bayan da sidin kuru si kwa bola ametinu bare kaukar mayro shiro kashi sare nafsu kuro kadio so bularodo nasha do awo sandia presidential land nutna madu adudu kawo billion pyakun tuluri du yer arakin jowaide adudu da cheshanu yole da jama sonnai shinotuma de andiro bayenado gari gabsuna da godu kozi nutun dosa ya sayo play ni tamtam malan sumun dosa gabuya lenye isha daji nandiro bayan auzan dero adya notuma da dinada sumo karwe lang kirintin kilewan adya kirinsano.

0: angla zoro harami krinti nde so to mai dinna pulende tamtamala nde so mondo so gambo on ndara son krinu ingla mita fiskus kunu da uwa pelanzu fm paras karam de tamtama paras karam do wa chiro wi harami krinti nde so modulo nde lo klan zante nde shi ma yim lada ka kunta wi fyak gitaw do ogoze sa du din pindin luko arakni koralar de lardo najeriya ko du lardo do jairo lezu kintaw umaw yak chip sidinne bayan nasuluna suro pato hawartate la sha daily trosin notina balin wala yum kwa kuran lardi bola ametuni wale chilo kachi sadu kuro kariyo du aludu nashado sandi presidential bila rosa nadu kawodo chete nadu billion piaku tuluri kila edeyi na jarami kuru ntundeso abiso wakazu kuru ayeto leze sidin abina karo loktu kalkal allan loktu do lardi Nigeria yengo siyasa isi dabgu na zina kura wakadi gabi zuna taida zikazi lardi azik sinado lom leti zari abina karo kuru abiso kwa zuhu kuturo le enoro alo notu ma nasha adu la mara siyasa yuguzi na mabeji andero zandia dena ngoba endo andia shaburo kuna wanme dena wu
1: kura lardi lardi dia yoro mau ya kuchip posu li insina bama sulu na ayye yoro rumilo ndari kurungo putu kundaram lardi dida analan
2: alhamdulillah da isha au kamaru kura kutia balema kura lardi yoro waldia kwa wala shi gomnati akilata ina amkura lum jemin zaro au talaro lum bayente masara anyi nankaro bularo jiri ari ya imbe kuruda bularo nilema kama lenum kuru ya mbeji kwa ya mazi ya lum le tinziri mawu ya kiri saurongu kutu doi situation Nigeria haldo ya Nigeria suron dayena ngo piti na kada nasha nasha men ngo fundiba ngo bare kijiba ndi kijiba do sulu mawu ya kinga arugo nume tiri soo gana kazi ya amata jishi ya ono nume awla fundi wane shi nile fansu laro kuro leo na dayarama wane doktan zila shiro kundu kawal lenum kutani imu wanjimba kutia daya dole lezu kutazi imu wanjimba aonele kwa kuzina ba
1: yole ango putu awaba yendo andiro di maide ngo lamar do awo siyasa ye huro lardi ritikina kinta wadiyo nya uga psu siyasa karno kura lardi rumatirin yole ngo shi atiri kwa lzu suru na atiri ayo ye nasha ado kuma demokradia do suri mba
2: shino numa futu mburo yinro gulungana yede siyasa rizo kinta wadaga na kusuna ntako numa futu ayiso noti mare dalilin sulo ru noti mare ayo kama shi dondiro wallo nama awle zin ne fa sala turi no wallo nama ne ne fa bana siyasa dimba mo dimba dole sulo imo dimba ada iru kutu kuru ire awala jiri ganala siyasa ro sikko sudi maso bai awa shi bai ayo wakilla zakaran be nan karo sample bana karo ay so rasu mo dimba ro mo ngerin tin garo mo to mo dimba
1: yole awa nasha ro kuma aziya kada lardida sana sana aw nasha nasha lan zuksuna ay mai gulzi yere chulo yero jabi lardi de manada yende yo shidero kuru kazi sudi bararumi
2: a share shi ma ade de sidiro ndo ma ade de ayo dan nasha nasha lardi yar oro kazi karambe nan karo kuru api maso suru klar manaziro ndo ma arma da ayo kura kaza dalar wallimiya lamara da har lum bula ma kulturo waldiya da amso ro wai ngo awon gai lenge bula amma bikin aw lenge lardi de awon gai awla cigaba ila awla hadda zuna lenum mananum kude so Allah ro wallo no ma da fali la ilham amma gulzi ma sai arisi ma ayo arzo cika suri an maro tsoro am sur ma gana kan lafi zana
1: yo yo li awado yin kuma ro za su tuluna son bayan kuma fato do hawarta te sha daily trust la notuna ma da san ni ma bayan da su tulu kura lardi da mau ya kuro lardi ya rasuli sanatir bayan na la awala le sidi so falla inda so ro zana meri shinuma amlar da dire kwa san shido gi le yana sana mana zai na tsine na wala gulmi na biya
2: a a yo normal awo shi sai jeri da wudi sai am kuma jeri da war sai am ya ma kallo ni kam gayya kallo ai so dan mojin sai a woro za su tuluna ma ba da shi ma kan san maka kallo riyan dan yi ai nyan duwan da ko sai rin nafka da ya sai ra gulja ni din nyan duwan nafka annan garo da ya sai ya so lu gudana da ya an di shiran shirma ka kallo riyan sa da ba jire riyan
0: angila zauro harabe kiriti de so adi bazane de broken awol me andia not mado na shado la mara siyasa huzina ma andiro bayan do sinna de ade ma lawuta lo zurin gosu suma karwela na bayan da krunwa roko kringa ei bayan do andiro sidina la jarabe kiriti de so andi sandu radio de so kolivi ko amison notuma de andiro bayan za gozu ko dina ma sonna kulen de bijitam da manga kulen de akrini jene zande de ko nyen kulen andia krunzano.

0: sumando so akan buat koras keram di tam tam apa koras keram doa cira we sana dia berukang awal me bab baru aja dunia sana dia kendi mana dia kerentuo dia ruai mana dia permainan kela nembot untuk saya tak kuin lagi nala nembot so nara agunya kau jana assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: nam dumana jin
1: ali ma honorable ali kela mangro korela
0: kela uje kincero
1: kela jor modu kau jana
0: nam
1: ale ma bas pero en bisa ma ala isa kele kele kele sana pero ala bara su kele zo mana zo na le sama so como na
0: ale
1: kutu una sa african angiro que se nenso sino que la de kele so sama so ben na kele kele ala isa kele sana
0: ngela mashallah
1: kutu una am se to ma a bola a meten en busulo na de awa kila dibna dole kutu ma zo na
0: ale
1: sin de ya ba so ni dole kila kin so warirende ni sanzende awa sada kurtu mande puru ala para sele jene le wari to mara toni na kara
0: ma sha Allah
1: sai sai amura re ko sai ro sala sala yo as ma oro bo to jere ma
0: gala ma sha Allah te da nyura screena loktu ngor mande loktu Allah bo turo akrintu mande sambe so honorable ali adira bayendo tunare shi bana ma kura lardi senator kashim shatima do biska kilewa selai larde rajire do baso do isina su andiro tawo da kamaro china da ji awado gare gam suna do bularo do gutya ndure chira tri nai gana she na sharin anos kunzen huta tu asrana hutu bayinda andiro suna da ji kilewa selai isina da alhamdulillah assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baban
0: na bato kilewa
1: ya sai inda ka tare da kira
0: inbi alhamdulillah
1: masha Allah Isa Musa mala jingo idan da inda ka tare da
0: ingila Isa Musa
1: na masha Allah
0: kuma
1: an le talan zada sai mu da bidiyan ma da don zada so zunan yin ne awa bayan zanya nan yan ba
0: ale
1: Allah don zada an biro sai rawazu
0: amin
1: kuma awa mu da rijiya no
0: amin
1: yawa awa shi kam kura da awo kidin na awo duko awo lari ete farobro da sudan da zaru wazana nanka ya da mariya an dele mun ga wani madu a dayan biya
0: ade
1: nan da ro madu an gala biyo Allah lo an za da er an dero wal
0: amin
1: jima manado
0: jima manado
1: yawa Allah lo an za an dero ferro wal
0: amin ya rabbal alamin
1: jima awo gune awo manate ba biya wutun da to mai buzun aidi ila awala bibi an nonun ba sau no kulluwan zadiyan sau nonun ba
0: ade
1: sai buzun ba yo dai kam sawa mun zande ginya ayin afiya afiya na so kan zun nonun min nonun ba
0: ade lauta
1: yo dai ne moro adiyan ya ala sai klewa sun yin sadu suru kuru ker goza isa kuma aw manyan wande dia
0: ade gila min tayi da yin yura screena allok tu num gonu ma dialog tu allan boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nam duma na jin
2: abba umar sai mana jin guraje na rebelan
0: gila wuce kin shero
2: gila zauro ba san kan moru gila gonu ma a wasu kin so moru war korosna korola so duma be kuma shi president de bana ma dai ba tun duka rabu cilon dol da rawa kin na kora da kullar da man amsa da yawan za
0: ba ba doktor da yawan za ba a
2: agulin biya a shi ma arin galtin a zaman Buhari wa zan nan garo da wadi sai ku kuyalan a haya mara kuma aure aure da kullar da gulzuna da president ne bularon duma wakil dunya leonia ka fin cilon suru zon ai magul biya National Assembly Rector Zero in Bay Carno Dim by President Duro Kermeda can enjoy Kawishin Duro. Am I the Kusay is about Olono? Pandu President of Kuru Lusura Re as a Kazafi, Chief President Gomini, Chief Bularo, Kinanakaro, Kamlaro, Kermazira, Churo, Tri, Adamadu Surechi, Rick the Pulnashima Banamandrochono.
0: Are
2: you the Kuru Kanduan or the Indua Kilbiro Leono? Kurucha fi ga hollo and salar kurut ne fi president na legin ma dalegin asin rut ne lo tembe haya mariyo tawshe legin no cha kawlo onzoro awro hawro wati lolur de ro ro wata ro chibuna ga ro len dalin ga ya wata rin gujja cha kawsuli ne mar an salar siyasa la kala-kala su rin awo kawo salino a wanda mana ta yi sambiya a wani nozana mangala a yi sanwa ta mangala kuro a fulle wa hangin sambiya nono ma'a ba san shi don yi kuma ba na mazu ne samu shan hawa ne ma ta bayan onanu gaya mana da laka wani dukkan rukuna da ke guji nono she tu su kuruna lajin da wani fesin ingila ga burabi kogin suna har yanzu ingila ci yana fula inda ka yi kogin bai tu su yi sirin bai kuru kala ci da yan bai suna kuro a fulgun zaro lardu da yi sha da yi lamar da samun gozu kogin suna wa da kala ya sayar da kalyanci ne
0: sai a wafal caman gulza yanyan na ne duro tollo ko ja allo ci ja tollo ko ja allo ichin gai gulza ya na lejin de kudbal gulza yi da son na yi london in buron lejaro na gade ro kojin da adama resulu na da jigari gabsu na da tollo lejin allo lejin ma gulza assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam basan muhammad khan
0: nda ba duk kilewa
1: kilewa sune yalla kilewa
0: mbe alhamdulillah
1: kuma zan na gubi ofan famare baya fa amen
0: zan na gubi wa wuce kin shoro
1: a de ar farkan toro kan makrine na fon ga wannan
0: ingilama
1: ala dargan da jama'a guwa irin guwa jama'a da sama da sodu da ala an jira dora masu bura salakin da yi kenan kwa lamar da sama sauka falfalo ga yar shi ne jere ala dargan nan filar ya kine so na din kara kuma afrika lardi shi wallo da yola suron kara are nan ka dora shi lardi da chairman constitution zambia da are executive legislative judiciary ai so follow cikin shugaban kasa ba kuralar da ba ma senate president ba ma da chief judge ba da alan danger harisu da cewa are article da sai mai ISMB dai a wadon na tirin gila da sharan salar da salar da nan ba kan ta ara kuso kan ta u so kan ta yasar da ja da alan kaziya da lumlar folklore money ba amma salar da ne min da are role na kaziya ba arin mana da ya fanzu kindi min zuri kurman shi da ni mi lawo na mau ya ka ko ja do bai su mun hande ba ji mau ya ka da ko zin rawon na kazi ba kurman are su da lara down bar of complain har mau da ro ga ya su da lara strong street Allah do shi da wani da ya awo don na kamar federal government awo mai na kamar kamsa Allah shi zai inde kuta buran gawa ya mana ngana ire chairman kuma class street ya are da da fara gamlo min kelewa sai ya rawon na ala da zai ba kuma jirin ga kiji fa nan bayan tare da nemin nan ayyun ta koro gwamnati ko zuna yin tala da zuciyan ba a montian ko na free education nan a da zuciyan ba kuma lalar dinaran ga malar preacher of street jiri kuma nan a woro mai mana ne ma dan hannu mai shirin na garal ko nemin na Najeriya da ba na ga dan kuma wala mana ne mana tukan din ba da nan garin mai yanda yara askina na amlar yara askina ne radio na noise kran da kuma yara askina
0: ngala ma
1: sha ya wuce dan ngala ma dai anda sama bara ala ko yau da lalin da rinda lewa sori misalla kuma ba ma da ma am kura bara da sorna karan da nimi sai man kwana da kalas haleluya kazi ayya ma baron ya ko luko ne na gumsana da da ba ma dan ganga ta
0: masha Allah
1: kindi min jini kurman jiri kuma misalla fata shiga banka sai da kirki aka da hadiri zikin zuna kuma larin da ta so fitiya anan ma yala sun kirki yari akan fiyon fiyon da na tambe daudin dawon baro daudi ya soro yan yar uwe sai arsa sa MBG ma rafin ji tuna kirki da MBG
0: ayu sa me lay malay dono ji kuri da ba sai da an kuma na samara dona ngila masha Allah te da yura askare da lokto gorma da lokto alam so Allah dare da jiran faraskaram da tamtam ma faraskaram wa cire da kashe su su sawani cire wa barazan da jiran faraskaram da ta ga duguna ta na so engineer da ko ni hapsu ya da ma fule kiji kiji nan da su faraskaram da nan da ta ga duguna ro wa nan da sai lokto fu ya

0: ngila zoro harami krinti ndeso da jifaras karam de tamtama faras karam do kutu nungule na niro diol waya mana ida furimi na de kutu ndo sana mana nuya kondo haptu da ji sumo karu ya lan jamiro don zada awar luata au jamiro rok tinda lotar kendo ma becho kutu da kajiro kakas nam kendoro ndara sonne na niro minti piak chip dor zina ita gatsi la jina ptu ndosa ya sayo diol waya mana ina diro furimi nga na diro furimi na ida jibo tu ndosa wa gotu bari nya na lan kondo sodo hapku ye dinaye fanjin au dinaye krinjin harami krinti ndeso diol waya mana ido andi akon ndi ndishima kuri usku fal diew lar fal usku fal diew arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diew indi kuri lar arak diew kamaru diew way manan de purunga tanya ndia bonum botum kararo lono da jarami krentu ndeso paras karam de cham tama paras karam do kutunum gulleda baditien aw lay doy ande apan du indi purum kata ngobotu buro kan awol mi magana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam hasan kanda wati
0: gala kudu shiru yi bare gulgo kudu shiru yi bare
1: kanni de karau ku kanji bi yaru winin kullam yaru na gui
0: kuda kuda talawo kuru
1: kuru talawo wiyam kuru
0: yo bro wale a goro bro ma wuyi de jabiri de ala barasa ka kijala hasan kan zaya burum burum ruptail
1: kutu kwe yare mana do sai na buba ima yare
0: mana ndwe
1: andia Saina buba komishina Borno ima. Kamdo saya zanya angulo ndonzi na mtaino. Kuruman siyasa duno ibao. Kempeni nesa ima taza ndia ya wanzi sarahana sabini. Suro Borno ya lan. Kilewa tula ina miana hari wanjia njero awulangere praksani. Delisi kina di naptina miana hari nduma duno nkamla sabini na bao. Ari nakaro kamdo ya andia awajia angulo ndonzi na mienso die duno nandia sariso hari ari kakalzugi ari nan karo futi sha dozana kungi amnesty sha dozuna ide ayinan karo manajiri barazana yare am bornoiro sadino sumon zigirza tani sukanar awunya zina karun zun noyende ari shima kutin yo kuduro kale wancu no
0: gila masha Allah dai da yin yura askri yana loktu ngonum anda loktu Allah boturo daji ala sumo karwe lan kirdina wazu kamdo boturo shiro dima ade kuro ale ma ala naftin ne fai andiro kare bornoiro wata asra assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da watakilewa
0: da patukilewa
2: kilewa sule inda chida
0: chida mbi alhamdulillah
2: Barka umma ya mina ngoro da ambore.
0: Ya mina lawan bukar ushe kishoro.
2: Lale ushe.
0: Ya mina abiya ndero kudum.
2: Kutu kuma ka ana gunduna ya kai. Kuma barun fangana zo ruwan yawa zana her manajin na manajin her manajin ba ma cin zuwa su lamar siyasa irin akai ba. Siyasa kala sala da ma. Siyasa gunza ganya are lo ala je ga yugo zana kado. Mu kon gunna men ta kamla ma sori. Dan mun ci din gana ja her lam sunoki. Dan a wasu kanar fitina kuma har gwata na litin da ma da zun yari wanda fitina sai ya sa ya kololo fi a da ma biya ku cin yau da
0: ngara masha Allah dai dan yin yawa askare na loktu ngono mandi loktu Allah mboturo jemi do krebo noi fitina da shim dan sar na fitina ga dai muradi zai san di kuma ro moda tudin fitina don yi huro tukuna marma kakas num baro kindoro assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam Nam, duma na jin?
3: Kuma abor nguro mai dure da.
0: Abor nguro mai dure, uje kin shiro abor.
3: Yo wande mana kai kana yin mana bina hari. Kam do shi ma ku shi mare. Ngai man kanuriya wa tira. Du kuro wanti mana kai mana ja an ga jaba yi sai ne. Eh an na karo kuma du gira. Andi an borne ne zo ro na kin ne bai. Murari ne.
0: Kila masha Allah ta idan yin ruwa askarina alloktu ngonum andi alloktu Allah do boturo da jin moda da malalim tu naftin dile fa imrari tu assalamu alaikum
3: alaikum assalam
0: da kiliwa da pato kiliwa nduma na jin
3: kuma konto banda wannan
0: gura wuce kin shoro
3: yin da gurin ya bura ga soro wato
0: na'am
3: Allah ne dai mana don sai na buba ya bana zana don plan a wala bana don ne gitara a kan alhamdulillah shi sai na buba don amu rashidi ne ku ku am hakki kama wannan yau mai
4: dai mana shi mahare ukline wa hangana acha mana sharu video langin turu kuma kam ne sai nan ga gidana gudiya ka sanin ba ku sai na rani nduma duno tabti akode mana sharu dama to angoro ina partiro sai na kuwa tawo sai na kuwa mana sharu tabti to amse mana da sawar da ana mana bayin da kaga di sata kam fer amma le zuma jin hak amma maji tanti tiya cha tantin dire gana kam sai herin da siri na ruwan gangan galzaya ratan zaya inda ton guwa soriya mana da istagil ala duro sai na guwa tanti sunna ku tanti sharu shiro duke afu na amse wannan ati sabin alai duro sai na kai mana duro mana kike amma amsa tana bi sata sai ina a kida jiri Allah shi baye kuskure lan turusu mana shahari tun don ku sai sabula ne lan kam hakki kamma wani ro yesa hakki kamma mu kondoro ga inde ku sai na babu da tuluna kam ga on duro kudin da na faruye na shajiri ne sai na buba na shajiri ya gwamna ya shawo tudin ai magadiru ya kalanin kasadin za jire ganga cewa client sai na buba gwamna ya tija sai na lene shi jama'a su martuno sai na bitayo mana sharu mana kutiye amse ku din da fazan da amma martuno kana bitayo andiya ne ya sama filce sai na gawo
0: salama to kuriya wa alaikum salam ta dan yura screena loktun bonum and they are locked to Alan Botoro. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam, dumana jin.
5: Sai ma samai nan guraren kolokolwa ya inde su ga ganyen cikin ba.
0: Kwa da jirimiya?
5: Ah, kwa har cikin ma ne tunda.
0: Yo, jidiri zina alama da gara sabir ma kiri kiri da jirimiya.
5: Ya, ce kuma da jirimiya ma ya ci.
0: Gila abiya da gudu.
5: Asan awole kuma kanda sakin sai na buba mana zana sa an gubar kuma an sai makan makalal mana zai na da da shi zam da su am tururo kanadi tokuru aw shi ma da kun wajin ba tal tururo wala na su tururo amma kanadi to adiga ya am sai kalan da su marga ina ba adi ba sa
0: gila masha Allah
5: tulubi a jama tururo ga wala mazu aw shi ma da tal tururo wala na nan kadro nyen no matuna o shimar kala ko na wajin ba gudda Allah ndo amsa da kasa sai adiga ya amma wallahi nduma aw mana har kasa sai a ba an ga ya hade ro ko zain ba
0: ngila te da yura askrina alakum gonum andi alok to Allah no o turo tibairin na awado gudluin mare sumo karwe lan shire fanzu yayi aw jami'in zigare gapsuna yayi shiro hawara sai no tamande so ambeji assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh dak lewa jor wa mara men kana hulu ne
6: yongla baza kana hulu ngana
0: nam dumana jin
6: uma bana gana ngoro korongo fe
0: bana gana korongo so abi kuduma ndiro
6: amzo de zama kala bana kazena muwa mazani ya woro kotu ne kala kantana ya manai
0: kantana da abi bana gana abi wa gayo
6: kantana ara so ramzo da kuna itro bula yaren
0: yo yo shi a wuputi so lufu saya
6: dan futai mai ne murin maro
0: yoyo fusai bale murin maro no kamun dele za fusai yo la mun de fusana la fusai do
6: ai kamun da ai futi zoro kaziya re
0: guru kaziya guroin mari
6: kaziya re suro fato en kaziya mojire kaziya re
0: jaye kaziya suro en kaziya
6: ai ma da mat da budu
0: guroin mari
6: lambori lambori
0: lambori
6: a koron gozo gozo kana san mabiya
0: gila da ji tumai din na sumo karwe lan kirin zana ro
6: mejidiyan kaziya surawatu yan kaziya
0: guru teda zigara kwasa so isurin
6: a surin ne jiwiro gole mallare kala sun dan wa dawata sama shi ma
0: sama shi ma kala sun dawata sama shi an gila da jituma idin na jamiro don zarawa duluwa ta da su makaro ila kirzana
6: wannan da sai nan mun kuma diyan nan tuwar mun ba jana ka usuru ma
0: jina ka usuru ma ya
6: ari ala
0: adri baragara abiwa kayo dira gausu mana mje nadri
6: dukata yo na kantana bulanga su manda
0: na jitu bari na inshallah jabi re donara wadu lwata re kata blago zailo Angela tai da jiro askare da lokto gorba da lokto la botro da ji mana mari jim da hawar rai da lasgiya le za andiro hawar insha Allah gozan klarin abiwa kazuro kuma da rufutiro jamiso tai da na kazila ka shoro na shado kanta nine. Assalamu alaikum.
7: Ah wa alaikum salam wani wa kamaro gurin nauhi
0: kurto ba nye nguro yero
7: kuma wani titi akam
0: yo nye na totin ma ya suro awai
7: Ah,
0: come on, go
7: after
0: the noise. That's what I'm
7: saying.
0: Did I buy a was
7: enough? I'm
0: going to go to the village. I'm going to go to the village. I'm
7: going
0: to
7: go to the village. I'm going to Jadi dah sih pulang, aku tu awal ikut sendiri.
0: Nam, malam tu banyak baju orang yang mana menua kamu sendiri. Mana anda agak dekat sana panti. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahasa anda waktu ini umur anak je aman mana jin bahasa gombal boleh itu.
0: Gila umur anak je aman, bukan kincero.
8: Wa orang ini cuma gomna bana umara zulmu gulika rakarari. Kita orang zulmu galazuna zamdma sabtu seyro nasiasiri. Jadi ni zawa kerja cuma mana saya nabu bahari tu cuma bana umara zulma sarana mak cuma orang umar waya bantana. Anje bani aku lena ram kara. So hari nang karu siasa orang bana umara zulmu zamdma bannadraba. Wallahi baba nazara ta ta zamdama
0: kur zaman
8: kam ala zuna karbana mara zama sarana ma mana sai na buba yare su ba kole na ba kole na wa mar kana gundana
0: yo
8: yo kwa awar ayo fa ida zo
0: cida me
8: siyasa re kaman siyasa ne da na kam lannin ba kam wa zunun ba kam wanin ba kam sakkin kam ainin kam rarajani awa jin ba ya jura tilam kigini ki morana Beli mas siapa ni? Wallahi, u gomna bana zulmu sauri. Kena koi pagin ulama, koi perkisa bohongna, bodu jam siapa jelas? Awamane nazar ulama, wajah kuris man zawa jaza awamane mawa nazarai. Jadi si siapa tu pan nazarin? Ba already siapa tu pan nazarana ma? Bana awamane zulmu ni lepa maratuma ji, lerdo kelakil baratuma, lerdo kiti punya tamara yoku kamla kurcin zulan tu suru mana armana jah. Isabilar wallahi ba daraja bana umara zulme ne yana ande sha alan joro raina gunon joro jana koli ba har kladin ande awdiye lorani sibra ko zoro ba san bita no waro yar kaun yar putu ko turu lorani sibra zairo anene raina ne ace aje ne chama dunan awge bi acha awa no zana wuru bana umara zulme sura kana na au kana ba zoro guza
0: la hawla
8: yo ayo faira za waro wallahi duk so gwamnati ta sabu au mana zai nuno zai ma sai ro wata yaro goda tsira kakkari la ro kana zai na mana za dan za ga gari arkalkalbi arkal tukura kurki kala su sai na bubar ko farki sha bongana kuma ta yadan suru na amfani gaura ma su talsu wurzu ta mana ran garaki kange suma au ngusa gojin to ai na karu kikkala zuru suru amdoro bayangu kana ni gono ara yangi bozu zama ro kana dia tu afu na dama ir mazu amma ari giro wala am yar wari wallahi gira zana ba san yar wani le farta no wotu yar wa kala kullo ta no wotu yar wan duso isu kiji fanzu ko so ta tambula ya san ma so kiji fanza tertaro ajero sabbi soro anja kama ya lar anja de zina san ma ala tori
0: ade
8: doni ni kura ni jama'i kura yuta ko kuma ba amma awaji ne akai kalma lum dina ala do fi sabilillah wallahi kal kal bi zina ba wata san su sunna nuna amma nan gafara ma zo san da kurza da adan
0: kila masha Allah
8: amma gwamna ko farki ta bo ngana bo su sai san ma sabu kuma ala kala nan komplain sai ni wallahi
0: gala tai da yin ras kuna
8: an da sa ta ma
0: salama ngora rasul allah te dan yura skrena loktum gonum andi halloktu wa allah botu arabi kriti de so de sadu radio de so kollu do play ne meji tamtam ga wa play ndi arkrinye shine ndi robotu do so da gonye konyen akliwan andi akrin sano

0: Angela Zoro harabi kritin da so wanda nan da kan yase gozin da rason kurnin Angela mita fisku skunu da uwa velan FM forskrum de tumtum ma forskrum do kutunum gullai jama din na playing de lardin Nigeria halan su mondo so ga muwa Mansur Rala da jinala nan diro botu do so da agonya konyen go botu gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam dumana jin
1: Angela Umar Hadi Sungora Gambore wakil tarafa da Trantie
0: Angela Ushe
1: Alhamdulillah wuri a karo kije mana yin
0: Na'am
1: wa ano bandu so a karo kuta zalla akala kalma la yin mana zai na re aya dai awa shi adam ga na santis duma me wuri shi kaje la arduma
0: dai
1: santis dan dai a kuta cha Rashidi dole abura ido dai kalma jiya dai mana juna wani kamla na da ma suro mana nguwira kamzuna tluwa da siya sayaro sayasa na kar kamla golu su yes sai ga mana da cewa result dai adam gana suro wato kurshiya da result da a su juna ta son da gambore ya ukaro ku jiya na taro ne kuma kutun dai ike da da wannan su jiya ta su gambore ga hanzo ne a kontan da gozo da junior war da zan bai bato kambriya na da binaja da fitne ta fiso kan latin ne so an da rasin a lanisa zuma an da rasaudu sibbi sauya kuro an da na da rasu fit light ko sabro sa kina kuma ra binaja ful fok au karu ku je zo dun goyi zo lu gongan ma ta furu goyi da har fa ta ke duku ya au karu ku je awa na da shi bato kambriya na dika sun da gambriya ne na da mashinu dai a ngai binaja matin za ta tamgoza ya cile tsini war lezen awun ga ko sai sa am sanana kare na da na da bun fakkaro ku dinga yo amma yo na da tawan boroman kasun da gambo ran tam tinga ma fara ya dimin kalan gawa na da ba amma kin ga matan ta yi tsini war ya da din dai yan kalce man gawar su ce ran da sauru ku ce ne ikke na da sauru sa tana ita man ku ta da tana da gole ne
0: ku
1: ya ikkenin sare ikkenin silan ma da cewa na kaman malamin sai silan tayar ne ya do a sai kuma aura tana sarfan dimin to ne kuma roji a dai a sai na buwai ki film da saman tayar da niya da kamsan ya tunga wani amma a kisa salam film da not singulina da kamsa da kwa dai au magan da sona na sai a pidi ne salam tayar niya kana san labarin da fande
0: dai
1: kuma gara da su da yare kuma gaptu ki kuma ro so da jibo jin ta ga wai ma kutu ne ki ke ne kala na shi da kuye da nu ruwa ru bistan to ar man jiri tuma ngana she lim karangara ishi dai da mu wanjin ma awala tarin jiri na la min ga au girza ya girza andero na cima da fasa adam awo da ne maradin da Allah andero salam ya fasa Allah ta cikin da andero wazi
0: amin ingila te da yanyu ras kirera da dungurum anda log to Allah boturo assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: gana radio dum dulu ne nam duma rajin
3: kuma abba bulaja kanai
0: wu sheikin shiru abba bulaja kanai
3: baras kram kutun gulle
0: kutunum gulle
3: ala jami'an kutuna saka na ala sai ku jin falda
0: amin
3: ba au ba zan kan kutun falbula ja kana mana yara kana kila au sharadan ci kwata zomar obadna ba san kan
0: ja kana din
3: ah ja kana ne lampara kwata injin zoma sharahidan yo am sirman da nala shiri falin ya zama yim kwala lampara kwata injin no sharahin mai gila yin na ba san
0: arin gila jin ba
3: yo an mara kutun falda ba san dela wa karin yawo ya karin ga ikin ba cona mai ikin ba ndaba san
0: play da zo
3: ba san kan ba kallama shin bumburum shin zo ma kijin fa idan kuma ba san kula ta ya da ikin ba karin garin
0: bumburum shin wai bumburum shin no yo da ingo injiniya ne kula zo ne ro kura su insha Allah eh dai da ya jira asgir era da yin lock to bor ba da lock to Allah boturo to ba da play do yin hazan ya su za ta ne injiniya da ku da kula sun nan dira kula ya da ku da skin no assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da klewa
4: ya tabarka ma
0: alhamdulillah
4: muhammad abba nya mananoi
0: muhammad abba nguroye
4: abba narani
0: ngira muhammad abba abi kudum
4: am furu au sumon dia fandina karun dia fandina alin manazai sai na dai au gulgunari kam andiya zaya kamano no andiya wajan garro no ukon kuleja fule no ukon kuleja ngulo lenen ne no gulo nenam tima darasun boto asariya tinnam ja ailan bari darasun dia boye kutu ne gulle musan ki kana fani mina kamna kamen yo buri rin baya
0: are
4: don dinin ya kamen yo yura gojin baya kamla ya suru saga no riki tinin andiro kulu gawara da maze
0: yoyo
4: da kuma amma su kana so fide sai ki sai yarma am tundan kala da tunda amota ke kyaro kalaksina sam hangala su tuna da ku muku amma nan dinna fari shi sai na waka yi gudana da eko ma zido kama kammi guliya girin zaya wadi har tattu kura tunna ci ma surucin din tattu tunna da gudu awa shari'a gin kamla wata nan karon mana siluwar kamla ke tulono ar wata da mana zair ma da mana jeuri mana isharu kula ngana kai mana jewa tuma na tina wanda an borai fur hangal da wanda yi siyasa nan karshiro goza ai talti shi ma su lu talti bi kana gozu wanda kamla isha ga wannan wuri gozu fa ai ga wurar an huru na ala yanda sama mayan amma kamla su lu kamu ga wannan wuri ar ga kamla su lu ga wurar ma ja bari firin bar gul jaru ga ya ga wurar mai kurga amma talti bi ma mun jimba
0: ali
4: ayani ala sama andiya gauru amma kinu kulu andiya gaurar ma ala andi sama gauru
0: amin
4: amin bolo nenam ke obatun bolo nide firin dino dara san boye bari nam dia ala boye kana e mana dire ala andi sama gauru
0: amin amin de de jira tin loktu gauru ba dia loktu allah bo turo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: nam duma na jin
5: am ba umma te mana jin gura janar mi
0: glawo she kin shoro
5: nga zoro moru gotuna moru goti moru ni dikuma kala guna tebe mane ay maro kre burna lan guna te kre kuma ire kala fur sindana re kida karande o sidur wena puro ala jiro ajir zacho
0: amin
5: ay awre gunde ndu sutu ko ti dan gune kuma ta ma tin ni masri na de sutu do ni lir da gare so jili kriya ga sirin so do jili ngura be sina na kakkele mi da kambai kambai be kelen gidare ngo gumnati la ai sawu ko sri makale mi dar gatti mbare leki kuru gumnati ga dai shin awu sri mardi e gulle su su ci dande ro kutu am so de rabbi to ci dala tara nan be kuru dinan guru faida jinne kam ga gi faida tin diri ci dase mar ka ngiro sude kuma ngo ku guru ala be jili sulum put put jili bune ga ma ngo guru dia dare haya mar le ni folle kuru are guni ma ni ko ga mari ni mi da tare kutu no sulum ga ta guru au kare kare da shi ma ci daren don yin borame ci daren ko koro ci su ma re aya mar an da kiran daru yamba a kiran daru yamba ci dan zara wuri ma aure korkor am korkor ci ta au kutun gairo da yo jiri ko ngura tu kutu kurburi cilu cilu jiri kure so dina dina ala mi go tayida aure korkor ma ko to yin kada kun do tim ya ngura sai ma lo na zuza isa sayro kala faza ina wajiya dai sai da zubana ta bi foto milango burun burun da lambe la dana nyo gulu ki burun kamma da data kamara ko na ku gore shi ma da shimshi ya kodi am guru e terasa in terasa ji da moje ma katti gara na era kawanga wai dunya e kar ngurun sabta sa tana so ngo ai ma gi ba sun ta bijai dai a wase ma da gwamnati da committee ne da karin bai kamar wulci gala za a washi ma kilo turun gure ya ta da kilo anci na
0: ngala ma sha Allah ta idan yuro askrina alloktu ngonum andi alloktu allam botro to maidina su mo karuye lambayenum da karantinaro assalamu alaikum assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dumana jin
6: titibuli mana jin bai fasu
0: wuce ki shoro titibuli
6: lale sai na buwa wa suru
0: ah kurso mana sai na buwa ya zulu
6: sai na buwa bayan jamila rero sinare doro wala
0: nam
6: senin da kire boroya re ro jamin da ade lum bayan tere tro ampe kuma zain ba so borno din audo no bayana re so yarma bo mazuin ru asma kuna ti dono kire boroya lo ajeni dono bono ide so ne ro wai burun mai re su ke su wai su lu burun ba so la so kire boroya na sha siyasa din da kin bare su su kama da yalo ma da diya da zo maro an bo mai cikin za fanzan da ala sulan biya su zo
0: amin
6: su san sai jam
0: ngala tayi da yin ras kare na rabi kredit da so Allah dare da jiran faraskaram da tamtam ma faraskaram kudugunun kullelo kashe su sawan cirewa bana zan da faraskaram da ta gudugunaro wannan da ya sai loktu huya

0: Angla zauro harami kirintu ndeso wandene ndaka ngeste gozi ndarason kirinu inklamita fisku uskunu da uwa felanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram taman kare akasu we harami kirintu ndeso tamayilina pula ilo tamtama la nandesu mando soa gambaro na jinala nandiro diol wa yamana idapurime nandiyo botu ndoso itagat kui tamana kare akasu we nasha kando so andiro hurmawi diol wa yamana iduwa ndiyapa nui nishima kuri usku fal diol lar fal usku fal diol araku kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar araku diol kumaro diol wa yamana de purum gata nyandia buoni mia botu kararo holo na kasar ne andiro taman kari akasu ye nasha kani me andiro hurmamia daji jemi gari kapsina isa wanda sura paraskaram diol rupta andiro bayen na kendoro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam hasan ndawate
0: nda pato kilewa
1: kilewa re
0: ndu manajin
1: Muhammad Bukar Marajin
0: Muhammad Bukar wushe kin shara faras karam da tamtama faras karam da taman kariya kasu abi waka jin
1: aywa ale wace faras karam taman kariya kasu ye
0: lauda
1: da taman awla wallahi inji ay kunin
0: gila masha Allah dinan ya kirin yin
1: ne dinan han zango ngalo bolo din amla ya dani so sanyare
0: ade
1: dinaira zakan dinaira Dun yar dewa
0: dupal yar dewa
1: duwan nara yar dewa ngauri de shi nara yar yaku zakan de
0: ngauri nara yar yaku
1: masar de shi nara yar dewan shi won zakan de
0: yo shi masar ma taman de lezna
1: shi arkum ma ko na arkum du ma nara yar dewan to shin shi nara yar dewan yumin amma shi yar dewan shi won dai a kun ga yana sai budi da ma a yar da su akwai zan yare wajen yare nan kafin nan kullum kana tsira
0: yo yo ye ka nan fantina
1: ayo tun mun da nira sawari ya kana furi ya gulmuna ya inda a wo kan fa lu zan yara kana ga kitu buri ne ba tallan isa na jira wuce wuce gulmuna
0: an gila da ji taida ya yi ras kirena tuwai ne laija kawai rasu bokaro ya lakirin zinaro a da ji taida ya yi ras kirena jiran loktu gurman da rabba yin na gindo na sha da taman kariya kasu ya taida ya yi ras kirena assalamu alaikum amin wa alaikum salam
2: na ba ta kalewa da kira
0: da fatun da ku ya mina wuce ki shiro faras karam da taman kariya kasu ya
2: taman kariya kasu ala nira kucin
0: amin ya rabbal alamin
2: wudu a kasu kuma girin gure gure da bo kyara kana jiri am kun buji ta saladin nan gai kan cima gai kare kiri sauri saladin na so ya zaya kasu rin akwa aha akwa so da isa sai ya muku haza akwa ar salale wanda muku su zai kutu kasu langa ngalor so wanda na dai sai ya gana ngaro salale a wala jirin gai gana gana fari yo milen nan da for sadin da ina kasu langa ala baras ku butu sai fam zai amma da yana nan zo ma kallaci ci ci sai nar da na sai muku haza kutun ni skaro so wanda na skaro salale zauro so wanda dai kuru zauro salale aha ar ma aku sai kaman dar sai ar ma wuri bo tanyo ala jira kake zo
0: amin gila masha Allah ta idan yin ras kurin yana loktu ngonum andi a loktu allan boturo daji jamido kasu sorongure tawai dina nya sumo karuelan kirindina ya aja assalamu alaikum
3: wa alaikum salam bazan
0: na wato kilewa
3: idan sire kuma ababula jakana
0: ababula jakana taman kariya kasu ya abiyan dero kudum
3: taman kariya kasu ya alai anjaru sina
0: adi lauda
3: kuma so bazan jin waya ma chaje yin waya mumin wajja nera mia chajire
0: nera mia buru a chanda udo
3: wallahi buru nera awa bakura kanje wallahi awa wallahi buru nera miantun
0: buru ndau
3: buru miantun awa yo kama banguzo solai bakastana
0: yo kama niske tondu
3: niske awa lato borali kindawa him bakima him yinwa injin ma nala kinala nuyina karo kama ba solai nguzo karaktana
0: gira mashallah
3: yo kuma da lem ko akata na zai mu ne ra miyan miyan kajiri ya biya ne ra miyan miyan miyan miyan yo kuma so bazan kuma so a bi kafe wata yo kana ne ra yar indi fi ne kai ko bakta wa balanje so rambe
0: ne ra yar indi ne ra fiwa
3: ah yar indi ne ra fiwa kuma so bazan gajin jiyar wala ma gajin jiyar shakare gana ne ra yar wa ma jakanan sallan sai amma amma shi tuskara in bai mara shiri na rayuwar da sosai ban shirin.
0: Shi da zo?
3: Kamfani shi bai na bula kamfani shi ne.
0: Aa.
3: Shiri na rayuwar da sosai shi sallai ba san.
0: Shiri na rayuwar da sosai.
3: Shiri na rayuwar da.
0: Mmm.
3: Yau kuma da ba san awa buran kilin ne rami har kaman miyan tuno da rasan wannan kaman miyan tuno buraje na sallai wannan.
0: Sokli.
3: Ah kilin ah yawa kilin miya kubure ne.
0: Mmm.
3: Gilala angila sa tana nera miya yune kama nera miya tuyuna bakla sana
0: nera fi unzira to ndu
3: nera fi unzira so ndu bazan bazan kama tamtam biya na tamtam gurula ishin biya mare kwali awa kwali awa ngusuro kwali ndon gurula ishin biya mare
0: gurula nare
3: aha nera dufolo bala jakanan salaya
0: ndauro
3: nera dufolo salaya nera ndufolo
0: nera dufolo sa inda uzuro nisa ifiwa lamia
3: sa ifiwa gulinda.

0: Anglazoro harami kurun tun deso nene ne akange se gozi ndarason kurun ikala mita fiskus kun nda uwa felanz fm paraskaram le taman kara kasu harami kurun tun deso tuma idin na play ne tilam nasara yalla nan de sumon do so gambaro da jinala nan de robo tun do so da gonya konyen kamaro diol wa mana de furmu gata nye boni ada jibo tun kararo wollo no andiro kasar no bayanam dai daga gumi ajemi duka da kamaro anda grezen au anda jezen au jami'a jezen tan de kasa andiro so paraskaram de din kawulin da suwa gumturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Sawa tikiliya ba san.
0: Na fato kilewa.
1: Kilewa zai ba gudu su sai mari ba hole mana kin.
0: Gila baba gudu su shekin shiro faras karam da taman kare aka su yero.
1: Taman kare aka su yi. Jama so ga sa sama sama na bana ya la ba yin zuwa fangin na chairman da fangin yayi.
0: Na'am.
1: Ya daji wait Pramie so wala kilu kilu dugulin. Pramie do kama ngai sika kaltinye gara aja mara mariye de talla zain de ki tun yer suluri na saladin ta kai sai farak mangala ma kul tok tanka wadi tawa mare. Yawa kuru tanka wado ka kallata ma doni ki tawa mare ki nai ra dun yara ra kuna saladin. Kuru ngaji do ne tukata e ma da sharon gonza so yer suluri suluri saladin arin gila ma harci ba wata mangalin galama ta kai kare kura mariye de yawa da ji kurun na sha kwalji kiri tudin soti mariye rolo na yin sai dingalin galama mu kon sarta kiri don galama mariye sai na ra dun yar din din no kalati amalo sor le kamari kan nu kon zina dun zuri ma kara na ra du hira ku so wala sai sore zo na aburan na na ra din din ma ko zin so
0: du know
1: du hira ke kararo le ona
0: ah burorin da wa ko zi
1: buro du hindi ma ko zi
0: yo yo buro du hindi ma ko zi kuma firak are konnu ko zi
1: ah kuma are du hindi firak ko so tiu na wala so akare le zo wala na
0: are konnu ko zi na
1: ah konnu ko zi na ke dai kuma burin do ne kine kine so tuna be dai sai ga nan galo ngari sai du fi so so dai amma kuma are firma ya sakke mere le so tuna ka duro du fi so so sai sai dina ma shi burin do so bala da ba san ala jehera sai ala lamar rasul da kambo
0: amin ya rabbal alamin dai dan yin ras krena loktu gonum anda loktu allan boturo da jitma dinna sumo karwelan nya kirdana ro assalamu alaikum assalamu alaikum dilwa mana america na masho la nya fantim baba ma kam

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم حرامي كرينتون يسو سو تسرا أسو عندي أكرينترو كما مي عندي أفرس كم دي تمتم ما سن بسرا كرينترو مبرو وما زوال لأدرا كالس سورينا تنسى مودو دني كسرا فرس كم دي دني زوال لألان زان دي عدي اندي شما كلا نبترم دني انزرتاري ودو هزانا سوي عدي لردارو ني برومسا دي عدا لكتين بتو حالا ما نشاقل تنا ما ألان سن دي إتاقة تين تنس مارو لردي سن دل من زلان كانزوا إتاقة سي ألا لرد فلو سو أو فلا إتاقة سي لرد لميدوني أو بي Ina da ne hallama gultuna tidin ma adin aure kundati ma da gari da lantar falla din ara gare gab suna lallar da ne broom sadi ada loktu yuriyan ada ta ide lallar ne broom sadi Allah zai tadi da ne muskan bari min nasu ade dawa hatta ba da ran garu ne gwamnati broom sadi ade fasal dun yanzu tadi su ade samu ya san da musko in za samu yin ada kazana ila kazi da ne dizri for by ade dare ramza ku da nan karo Sandiya ga gwamnati bari min zafi za su mona illa na sha hallamce ta na sokoto su kanan beji sandiya su mai mun alaman na shallar Nigeria Allah dalamiro ne kre gombe lambeji sha sef korido obi malan sidi gultin ma ani makuru na shado ne kre de borno ade lan borno model gultin ma gwamnati kre borno ye kurto su kanan beji suro burni yarwa basman na do ne gare gare ya kai delan hallama ada tidina kara na shablon kutiya ade makur hajjika gultinna na shari ne custom miya ade ma na shahu ma na soyyen alaman na ba mai de solan beji sandiyin zursare gultina ma ado hallama ita gatti ladare ne ade ma chat niger kemurun sandiye dalmin zalan ita gatti alaman na shi lardo ne niger allan kredo ne defy yembeji kriado ne gade gab sinalan suro na hallama saline allan sandiyon ga ne malma saboza sau adin men lamar su maro katamu da su kusandiyo fateza a wadu ne jire da jire ginda sandiyo fate farakko a su zai sura adukin dozanyen na shakirin zai lan kaziya ma sandiyo awa dole muradata ita ga sim soluya kanin ganza kan baturo lamar sanya yan sandiyo sanya dole jire jire adema karun zai sarana ma sandiyo hallama tudu saline gawalan loktu sandiya salamtin ne gwamnati sandiyo awa aduzi na sumbeji Soliya kininkan zafu ya kambatu dao jamiro soliya. Isa ya kininkan za jami gadi kapsina itiro itagasa na karo. Ama kuruna shafalin sandi jami so adi karu kutanza weenze na kashuru kila sandido ni nzirtariu isa induma. Nga wadu ni dao jamiro tamune alam sandila so ibeena itagasa nkila. Na wadu ni sandia halamtin adi jami loonza ma soluna dao jamiro tikin ma adam sama soki au falla sadin sana. Dile dalili suka sandiya akai dugun lara sandin zartari don ne na shallar da Nigeria idan sandiya hallam zai ma na shakre gombe a de ma borno model le portila din kazila mbi juwa jamisu hatta a de role min za bayan zain din kamla falle an dio tawo suna clash a su tunzin a wado ne wajin ne lan a biso le she a su su ndi fara sandido ne safe corridor soluna a de ma kur borno model le soluna din
3: Wurin notisin di kuna tusana kuro ampala ndia ya surundiri notisin sare nambi. Sadwe samu ndia estuare roboza training workshop ole nyena 5 days ya raman. Ami wendi fiwe doro samasogu nyena. Community based organization ya samasoro konsanchi madrezi ndiena. Kuro notin sare na. So awadwe halanzari gana lase ya amgwa fsana da sep korido ida amdwe kama awe da hari differentiating sare na de. Seturu marifes isi ya man introduction isa kalanda ya sare nye mkuro edoro isa gawara maza en kaude na kuma berizano. Yo sayido yi. Awai maajika me isan maare isana man jusa so ki suron zani majuri chinza so dao kamara ma wadana kalanda ya suratin sarina dega iya say say kebe zanab sana wa wala da sarinye bula edaro isa wafata yempa so which means kwa meson awashimari gana la ya siya awazi ya mbi ya amsur madri ya dao aa imaro noti dao amaro ga gemba ama sayido yi gombe ma isana maare say isa ya fies man isa gawara nandun matan aw jinar ke kelgi ya dia gawo no funu wajin banu tunyen gi ade so isa awlazan kuru muamala de nya siyasa din ti satar muamala de manya sai di aw shima na din tanan yoro fulezan uchi sam aji kamere ge gi kwame son nya sai awlai kelgiya har ikirari nya ye jenso so awlazo so ka masun kwame son hamsoro gugum zain
1: ngla zauro harami kurintu desa adafan lokara na shakre borno Allah an dio kaurin za gumsu kila leturam au bi muamala ne futu sandi sep corridor soluna ade ma borno modelin soluna ma ade gade desu bayin zina lord Nigeria din ma kwami harami kurintu desa karaye nado ni difaran zaga je de suna ma ada san di sep corridor ada gile nan zalan hallama jiri so san jiyo sadin abiso abiso san jiyo itaka sai kamla faldo ne suro sep corridor Allah kin tawa laro san jiyo hallama sar kuskukur maro sha jamin za fuska farakala kanin ganza itaga sai ma ada ando tiloti dor filzina ma ada krinyo
0: sep corridor ko shede a so kudon anja ka anjila ngoza na maran ngoza saudu gombe din sasa ya honzan anja goza saudu da suro holzain kasarratar anja sasa anja soru komanda soje elektudere aye kamdoi fatoro da tulo da wurtuna bela ba ba kamdai dor fatoro da tulo da wurtuna ma ba ma mukon zafi anduna wazi andu solle tusrayo dai na da annaba bukti ba kala dai so andar bayan su da kasarratar dai Allah dai injimanji maro anja tarza suron yi manji ma yi da yan wasana a jiro ka zama muyin so sunan da su an jiro sauki yau da yi kumbu da yin bai lokpi a kuro suwa da ne ka yi yan da yi da yi ka wasu yi kumbu da yin bai da yin buyan kajiri buyan aka yi kare yau wasu ruwa da yin da ne biskai bol da so sanya da yin an jiro sakari su kudu da sun gaya sanya da yin wallahi so ka duta so shi shi yin suna digital da so a wasu laundry so jini kare tuta su hari an sama na rin da yi yau su ruwa da yin kuno su yi rada ne a liyo practical da yin jini dabba la rote jini ku yi so ku yi so da yi jini na yin sha bare su a wula su shi an jiro fulfulze yau malama kursa ya sana an jiro bayan sare hawa lamar shi ma da bayan ne a suwatu na kanado bayan ne fafar zansa bayan nasa da sau suro ndi an kam jai da yaro kam ilimi za su da sai manguwo yau bayan na an jiro sare an jiro kala da ya yi a wala an da sauru sai ro kala kala fiye yau a ta suro ndi an amda ya lura nuwa lura nuka ya su fakar zana da tun da zungu ya soro da wani amkara wai da wani kula ma kan fallo kar da nan su kudi da yayi da ranzu ar andir da ma da fato a foto su andir sa da lamba am na shande su Allah da jisu to andir sa da gudiya da yo ku ku san mai yaro andir da ku san biya mai baba aka yi sabta cece ya wanda faswa igiman za san maso na igiman da gai musulma da san maso na sa an ja so na kala ai sanya ro dia go muko ro tarai kurzan waja ai herro fa den kintala da ufan den kintala wanga aka ro som tena so ko dina a shi ma wa kade so ko cin yana da an komanda milen ya kala da zo ya jira tuna da samaro duniya ne ya jira samzan a kintau tulur diko kurzan yo imsu da lada da tira bana kana do gai bol soro le ai magab suna saman na sanya ruwa le ti kurzan wa ziyare soro ure lokta andala ne isa na wa zi sari mamala de sai yo jibin an ja sai ari turo yin ba kan mu kon bagin ya soro lo ala ndo kala suna an de doi sa ka daro an ja luwasa a wuri makar inde ga nan ja sima ba de suna turo yin ba kurzan an de kutu ya ja tingiro suna ja le nabtiduma an de nan de na wona sai dia murongon kacara bungata dumalai ma chulo e ba yo admaro sero gata isa dina yo bumze a chama kinji bumje ala ruwaye je gudi yo andere njokono soro njokono ina karai a adu dia hode ge jindo kasarata
1: glazora harami krintu ne so ngo kinin gado ne safe corridor ne shan itaga sero glela duni jori rulukti ya san de na duni zirtari rose masumbej adigade ya san masrodin sadin lawo falduma creating ita ga sai amma haruna ita nas maro kazari lado ne ya fuma ta nas maro lamar don yanzu tarius da hazana ade makro gwamnati ya burhawal man sanni man difaranza ga san zai tarius da ya hazaya sanni ya samu ya Allah gwamnati mu kon zau hazai kazadi la shi karafka gultina ma ccf gultina ade baba kana wakilla soro shokin daro ne lamar zirtar yusu hallamte lardin nijere adis putu dalamin zagare diye ma al asuturo ande gokkaurin zuro ne gumzuna ma ada krinyo
4: chun chuni abagana wakil malangana mambre ccp komin iruben difai awodono ma leyin son kala fali nan ma hara be parti yar awodono kurai awodono jaraba lardin da ci wanda na kokuru meun kri le retod gon ma le min do kru ndi yakati dia kur le fal fal gade faltin nan ma broye badi aramallan jama lardin yar soku am soru masaman maro isa am evenement dono biya shi su kama fitina dono lardin da kriwde badina allan am so da samma sa shosho da sana ladin ande am ccp yar gwamnati yanguro bo sana bo sa kriwdu kriwlan dayin ba kriwun dan hondime sai sulhuna ne kriwlan kriwun daraya ma cherin ba ar andero formation sadik am so ro sa lamar shima ar sa ar gunyana ande makalan dero gani ande formation ta yinar ma dalin dir illaron lirra antna mara wuri jirinji bana ngarok girimin ben kambe iziya amba bana ba kana ba kamjira ma amba kusini prato kamla ta mo ina be ya wala do kur walla isa solo sa walle la fadin name jiriro awu turan da jire mare kriwdu kriwe ta mo imba sai sulhuna ko ande kalamar ma walle formation jare kalan dero chas da am soru kanari gono da so man kriwdu chasanin de tarande sai toni mare tara kaander ma awu shi mare kanadin kulle sulhu den da leyin son kirmudu tray cha salin beiro wollo no yayi pro man ande ccp yar ande man mediation premier mediation komi na mi endin dewo kwa awu shi mare gwamnati tulu ngallaro tallaina aro gulin ai dalil aro de shi mare parti sanan cha saran gudo mare son formation cherso chorna la kresha na isa wala so cherna dalil aro de ma yo dalil aro de kamdo objective awla kak kurcina nono man beiro wolya awanji kurcina ran marada ngir gallimiya da is klakal de dosul fudon kenan awu kurcana da noruni boko haram da islam yada chaka ma amde alama ladda da kirdi ande da kirdi chama salinen ba jimmen ba aro islam bo gayo gaye man amso nuni ya awru no adana yo awru kala jirman duma noini kullum zoro formation langaye kam manando fanje no gullo isariya war lartanan kala kul kudode kam jirama kudode aji lan karaye ko akani ndiye jide awoshi ma ar laare ne laare saimani jeni laaru kullar ran kare kriwe tartana barwa mut chilum put biya bundu goyana chunjalan isa awoche din ma chinjiba am lono kama woltanare parti are ledran broye jaman siyasa ran sa woltanare am wolana sori lalle nde funde ngam mo kare choro am mo kare kuna bulla yiga yerde wa uwa channa keke na fe ya channa keke dudo ya channa injin sudire ya channa shana jiri iri ya wa channa kwa shana jiri ya channa ar shana ndaso ya cv ngawr ga ma barina leimba misallo kam kuma awsuye sudir chirindo chiro kare chamu yima na kannuci sa sudir chirine tani grupe tani wolono ya chida de mare to awajiri ari yo chiro dumbe kuru chiro kalamar man amba isana lar man amma kuru sei tala decourageing tala kamla wolna fanimi sala awla fanimi kenan kwa amlarte gabchira malarte nabchana de kalanjaro ga himba ngoina amja chorna ande amcho na nunena chorombe am kuma adu gulle madan normano yani ba amdu wallana kwa wajiri adi kada chaptana allan kwa gwamnati yayi wallana yayi fanjin awla yayi fanjin nalla kwa talle higere sor kuru awe kuranjide cha ong project awla so yo ku nigeri ong project arma choro lamu radio ramu ko chaskana cha gwamnati soji duk so duina ku activity no ong project arma kiske falfal partner cha man saima raki gwamnati governor mai kuna tana do churu saya tiron amare ko etani mai kariwe tani prefe tani mere tani leinji ba chaman kam guduma awla churna awla chirindu kam ong project yo project kalama da mai ba gwamnati samma so mukon ja tiro lamar di edin bei awu asuina beiti brina kur gwamnati ko awro no foro chikana mare seyri solo do ma wai ko nyina am nan jaro kalakta e leilan kara am nan jaro kalakin solo mai tudin so jigoy siya grengo ayinji ma chidino ay mana kam kalaktiye niya mana kullum so kam diwaro isin chapting kama ngoy kama dadar ma nga wabalaro lume am sama diwaro chasaki chakashin bigare haraka kanjandiye wakayna aro yo diwa falate kam dinaya nga so goy roi mbana kama ma diwaro ayyo ngoshina lakaran kam goya raje joro diwaro awbiya kam laisa chasonoche police kam guwing police hao choro bula intirinden guwing kena ariso tirimba am bula ira thana am gudo marana lea roya shana chakiri choro gna yana da apima problembe katenjamba kam de kalanjiro shima fitilanjira amano choro amma sana deng amma odidi machedi wala charana mambi wala anilele ara lei gede fai nambaruwa awa gede fai ya ero gasa charana mambi am kuru kalanjaro na lei nja kasuya shana nja ero gasana kubra ala ndia ya ka umai samigi amma safero bula ira magoyana kabusoro chenna gamfanja yal nja nap chana yambi don choro kam guye rilang kam bula ya sore kama duro jikt saya wane naso andiya sayan nan me baso galle maka ho sana andi daraman dumai mana yin fane de ba waya na sai ma waya amma kan bula sai problem sai wani na bularin am gwamnati churu lei sai ru shana cikiru churna wani na cin duye man galle ma fane de shi ti labere mana are nan ma gane ma diyar lar defying boko haram be bari do boko haram be bari na de kuru terrorist dono jiri ngin galle duniya man tadini dalin ji terrorist dono jiri yem yem yorto yem kam mumba yem tamin jeremi yem roya ero jiri yem kramade a terrorist ad dinar antadini to allan broman asha seped chinar region defying awar bari am mediator awbe conflict kalte member ccp commune main di nare région di fay lan godar ta ande tro kutra di nda yana dun failer to di edukle wan jasale ande la nare linen ler nda di nem marama ande ma di ne ande ma di boko haram da sam makal kallo sori ngai mare no kumbali kumbali kumbali ne es ko tili tila be normal tila be kra mare tili njaro evene ma ade lei terrorist gana de sei klan jama ande di fa di formation de CCP akai chenna mare déplacer da naro sana yim o repartit ngudo mare ko lya sana prefecture don jatidin kuna ere samma so fudo no amti la berere wede titot sana la esa sei kalaman jama andela ilmu go adri do kruwa nga soro karayoro esa no andia sei anme e changer ne hawo ande tirar ka urin dina mare kinji fanja wala tirabere le adri tira diri ka andi dina mare fertana chama nchidia chidia ro gulu man dole ay nduya e le dram ja ilmu ji lamar chiro chidia din chinna ra gade kama ande se se pe dina komin nigeria samma solan dina lenen de lard la kur adi di chidini amma reparti godare ande dina nigeria chinna nigeria dina reparti kinji fanja nimbe nigeria dina kinji fanja nimbe amma ai nigeria she chidinji roina gulya ne me ku nigeria man patria da masakar kilomia goini koyya ya oganan koy amma ku yerwa kano ndaran do soji en kal ndu en kaltiya da masaka man patria axel de ba sai mai dugul men diriya yoben berin diriya gairen berin adin isa difan berin kauran berin bosan be malam fatiri na so jinja yamar adime de adune adli samana de kane ande cidindero ne na
1: masha Allah kawrido ne abbagana wakil CCP Fumaro Kara na shanabtin le failan te da zana kasa da sari na kashiro sandi maka awal ma loktu de ne na lamar ni le fada mata bari tuna nan difference tari do hazana ade ma gwamnati ya durata mu sandi ya samu ya musko gwamnati ro sakin nowalzim na je harami current tunje so walti lord nigeria ado isha haji kampi manatin namma borno model le furti manatin namma ada kam faldo ne suro haji kampultin ma allah sunnama ada zanda ita gatke na tiol do ne waya manela aiso andi obi yanjin ai tawadi mana gultina ma adi adewa down zalan obi sandila akai kundo zainan bijuwa ngo zandi wa shandi ita gatke na ma adin jawo gabsana ma da tumangana kirinnu
5: yo surokin tamin tulon ya landina waja aiso ni rosadin kuru aiso lenuwa diwi aiso ruwi na karau na sha nan ja hallamtu nan jiyo na siyala sa da futu jami'a na futu so aula so sa ma yasa aiso ne rosadin
6: ai za malmai za lai so a jin tai ne sa salin kuru arabara su ku baina ne rasa salin is malmai za lai
5: hello bilayen
6: yawa kidan ga idiya kidakin a wala diwi ne shi gido nya faiza gonu nya satina ikalan adero andero a wato da kuru arabara zuka andero tangare da futu dalo amba ni na ruma ada kalkalon da su ya kundi ya ta luyen ngao luyen na don biya marjakin ya marjakin
5: adiyo na shakrma nan ja jami'a futu luya mu'amala diyu ya klan nero klanin awala su sadina
6: na a ya ngao ande luyen na ngao la mamara andia kama diyo ya biya lemon foundation adi ruma ya uri shimanongo biya kungiya gaptina maso jiri amda ngai so a ai magare no guna ba biya le mun ko da ce na taida zu ko kori suna
5: ah burodin ne ro a wasa sarinya ka sakukur ma kampurin da wa lengodi ya dawo jami'ar lenui al lenui ya jami sa mu'amala nglandio kanadi gono tirtayo ne ya jami'a ngai radio an so ne ro so muzanya
6: ah sare yi ce na dimen ma andira ogun zannare ngiye ne ro boko haram gullo ne yayi andero gullo amma ne annan ba kama da tun ka au ko zina botu so a wanda so tun da samma annan bari diya da ngila fa yana waye amma da yana din yayi andero folla india bobo so ko kan diya ka kam zan duma yayi duma bonye na so ba duma ro bonye duma ro gulle ne yo bonye gulle ma fai san fitina canza cai nan kadro dai ndu so biya au zina ngono kumbalin gaido ya ada mamala sadin kasunen ne tura mamala sadin kasunen na wa girem kasu ya din biya nyan doya e klewa tu ye kuru nyan doya e mun le no nyan doya e urangum na muyi
5: kuma ne do ne suro kampu haji kampe lan kinin gadiwa are makuru sai do ne kampu na shakrma gombe sai korido lan sai ya hallam zana da luwa din kinin gado ga yede san are tawada
6: kinin gado futu gade gade rawal tangare ilai aji kame maari ki suri zuba barma ya gombe de sa se ya sa tena isuro kinta nga indi ya kiyadin se yeta ida ga soru na do kininga ka anga kinta indi ya ka ko di ama yo ande ka ande maari kinta kindil ko di an jimini ya suro kininga ma fabrisi di
5: Ani ne asalam zan ba sai muradin mi anya so tulin haji kam din.
6: A sai shi mariya wanzu lamba lamba zan lamba lamba za za ya. Da Allah lamba lamba ni gozan. Awa group yin gaye sautuna ya kinta gaye sautuna ya. Group kinta gaye sautuna wanzu no zuna. Da am gaye ma duma nyen dan lamba da kudosa. Yanzu sai ya ti zuma jan zelan. Au ti dai au lamba zai ke kun bugwa jin ne. Ya wanzu no zuna. Kap kap kap dia signing sili sili sili dia wanzu. Salam gin.
5: Ya ta no so kawo da jami'i rongawo Isuwailan ne do ne haji kamfedin. Ngai tuyi rundoro kilando wa dao jamiro ikuwaro rundoro muamala diwise susu sandiro ne kirma sep korido san isana seya jamiwa muamala ndasa din neide ama amso da gana druptu wasa indi tawada manada
6: arma ari shido ikuma gombe rekomboso amdo inacha gombe isana mari seimari suronzan kiri umaba ndi aji kame ndi aji kame jire ala izmanu mdiye sukidaya awode aji kame rozana oso kiri maka ni yirgin do kadio afani ma mare yoda kam kan ni yirgin a yirgin yare amso ngairin dole sai ya sai mo jimba mare amma an kila ga yin yende an da ruwa da an da sarana mara ayo an da tin da gumnati ma sun wona da an da sai ya dubi a kan ngaten ma amalan da ka wal ko wal dimara ai an da ru

0: gila zauro harami kurun tuto tamagana fulay are ganay ro kurno da gonu harut mandia biji ta jingay ma lokto adal kalin neptuno so asawa ma nandia sawan chirai fatima grema moda klingya sha kusoto anza andero maudu tanasia lama doni sanya do klimi zaman ne kal au klimin gaye so ade putgoni kishanaye kaninga za kun barina galozina kurade ma bayna gare gafsana maza samma son dia klingya surofas kam shimaren zande za karnoi fatima grema modu bismillah
1: ngila masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh harami karuntunde uso andiya karanta kuma mai andiya rafsuna suro press kram done kasa duka shana fori ci sade karuntu daji andiya ka wani wallono ba kudro takutakuro indara sonne ngoro done diwal kla kla sha pompa mari bypass lan notina ma na sha done gazargar muelan ta naso dalzina na shahadu ne kishana forci sadiye da zanditro kishana gultuna ma adin sandima ya wa usman na qur'adima ya fatima abubakar
2: rasan
1: qur'adima ya falmata bukarra ta naso kishana adin butrumi sandiya zamzu naptam zaswa kollada suru kasadin zailan awa finlandia kundo zenne saudo ne kingan zaso da bana thailand karantu da ji modu da shi ma futu da ne kishana burum sade adu kinangan za kan ba zai na sha klimi zaban ne tondoi ade ma ka ziya don yanon sai da gurtin larda burum sade lan kuru ade ma kla modu shi ma ade lan shi na sha don ne karabka don UNDP kishana don ne burum sade da sanduru allama sidina na sha klimi zaman ne da tondoi lan korkoro ka ziya su timbama sam zudu sandi kishana burum sade gultuna ma adu nzirifo basandia zuksana ilan kishana kadda ka zero sukuna tanasmar loktu done karalan sandie kuskama taro lezeya dalin don sukuma wudun shima adi krintu de sogon yana da shima sandie kishana burum sadi adi sandie noza annum krashin matiro fatadi tayida zufutu asutin surukunin gailan qur'ani ma sandie gwadar wallono ma awafu te kadda kinngan zar sutin hatta lardada kuntenno adi di tawacha futu gana yanga jiyi tondin adima naptun lefaide kambatin kuntu surfas kam shima adin fanwin nasha done shi klimi zaman ne tonde adi futuwe yuro kishana burum sade da bana no nasha kinngan za so da kambatiyan ngaw done nzurifa ba kuru kadaro burum sade da zamzina ilan qur'ani ma surar lan fanwin nasha kishana gade sande lamar done klimi zaman ne dro kasadin zambe juwa nasha sande sanya shima da fando ilan surallan fanuin futuwe ro sande gwamnati a qur'ani ma karabka sodu banan zaso a sadin nasha kishana de burum sade fitna ade zamzina ilan kanan ganza soda galautiyen krantu bayna gade gabsina kuntenno anda gawe no wallo ma surfas kamshima ade lan fanuin daji harami krantu de wa kuso tani martawa ade na done shi klimi zaman ne tondo ilan zande de ada ita gatkoyen daji kaudo ne ndi awado ne ndiya kurnozu isu shi klimi tondo ada badew da bayanna du na qur'ani ma awado ne surlan kanasari fondua ilan andro bayanna kaudo hawino ya falmata nyilan badinga bro hawlin surkanan ga ilan aiso kaziru kazin zuri fo ba ada
3: hijira kundiga wuke duku kashe karana ya kadar bonya sa do ka ishenu kadara durinde so kari shin zai zuuna shin za so duwa duwa tuna na nafti yana yin bawo iskanare kumbu durira yayi bawo sai lanye manje sikiya imla pandike makana ya durin guro wazana shi na tran pandiya mi anda banaza awo dike sanya dike nongui ko anya duro gana
4: masha Allah daji kawdo na sha ma waltikin no
1: yawa na sha min kawdo awado ne kana sare fanduwa da andro bayin na hawe no ngosh ya falma tai kasarataro bayin na sidina na sha do ne kaziye suru kanangan zeland suru na island na tram do ne nzurifo bay Allah
5: assalamu alaikum alhamdulillah ku hijira ngurongurai saka yam laire hijira dike iskana da alhamdulillah nam ya arin yin basartan tudun yam biya sanya da uwa mai wala kan da ya diyan ba lenya la job la ngai biya kulo la iron yan Allah yan da bare bare ngai
1: yo gre sur kan ngai awajili yede ran banje sunan ba ma kazin ya so wanduna ma zurifo bai Allah
5: zaman ka kosai din kadar karalan kana abonye nan guda abonye nan wahala yayye nan zo kuru ya fanya sura kashe ne lan tarai fal harz mukon zuma nan tuna da isa da bana an jira sai sajen sa da dole ne kashe shi na irin
1: alaman na isu na nan nuwa idan awla san ya ifalland ya badin ma do kawdu na cross mu
5: kawdu na so gambe idan ya jabru ga da ya sha suran dum ya wanda boye suran wanya da awla indul yendu ya la juri diri bi ayala kuwala bila wani ra'u la mi wala akai dum ya kurwaltum at masalan ba man ba
1: ya fatima na sha mu waltika
4: ai kinanga kishana amam bayan kada sadna na shado ne suro kinanga ilan awadu ne kazi sorna ma kasarata rubaina sadna suro dabtaram da nzirfo bai allan
6: wo kam ngubla brin gauraro laidan boye din gambarin guro ka andere dai na din do hijira wa azu dai suro cikwalta din ande amsa duwa duwa zai ar tudo dai kashe dai suro yarwa yaro klande kudi dai duri duri je sa ishe dai kampu na NYC Cameroon ishe ne kai suro kampirin nan yana ngai ma ande duri dai ngai do dai sa ande wa wai enjoy sai roro zan ngai gwamnati ande ro kumbucin akai do dai ande akuro enjoy mukon gozu dai kwa suro din nan yana do dai gwamnati dai dai ande salamzu dai la aunoro le ara nan du so dai kam auno le tu wazna ma dai suro nguro ila nga amna mumin dai ande yace yana dai nguro nga ba kase gulzai masa malle me dai
4: na shado ne kuma kun gando su a yartu billan i awala jili kazi zirfo ba allan ya zamzir ranum ne yin jisin ba wan bejwa
6: kana ayi bonyana ngudi ayi bonyana katin de so e bara wal dina da na bula kam masa nya de so e ba ku kwan de so sama soli ya suro job jom za su sari isa ga ima awro njoro fi denyen ma ba
4: ngila zuru ya fatima ngila ya falmata na shamu waltika na shado ne shi karabka NRC nan ya allamza do isu shi san ya shmada badiyo karabka do ne nan da bana zana da putuin ne da fodusa ne da badana
3: gaskiya inda ma samu lamo ishe na da duma ga dagin yanda bana zu bla mai amet mai ari anda sai sudu anda fatu fatu anda sa anda register chado foto da su luwan da isa boza anda ya training ka video ya di ramas kwana anda kuma mota ne ra du video saku ye ishe su dalala kawai lan yamba ishe ka video training ci di zara ne ra du yar yakan
4: fitu ko alaman na kamar sa anda wai dai
3: gaskiya ku sa masu tunan

0: sakarya madam do andro sa sakarya ko san za china andro sukri nai futu do diyo hatta andro gul zaman da klar sarana
1: ki mai wa fal mata suroni ndro sakri la dan awla kaziye ndro fleza duan asunu mi so nya gana la basar zuna
0: kaziya fima ba wuro filla filla flezi ni asunyi hatta range mejo min do awdo wuro sinai fikin so ngalnyin so samaran ge imran ni mayan rogulnyin kurkuma wuro sariya dikin
1: suro chidai la karau ala baras kuro kari a chidai rukin ade ade ma ta na so na da faraklin ta krantun da so dai an da krinzai no wallo no ma ai so bur hawlin ba da nuya hatta isa kuma kalmi drawal
0: first din kin ga kare kwakwa yaran ye diyan kare kwakwa warnye ya futu warnye ne kuru drong be drong din be masaman no sun sunye sunye suri sunye sunya kare kwakwa chidri finya da drong no sros kare kwakwa re iken already samatin ya wanyen ja chilan fayen fayenya kon no sros drong yoro fiyen da kolnye na rido ga wanyen ba kolne zuin tisken gero had zu krimir waldin sin priko walda kwa tuluye ya ja hamja lenye injina nyenyen nyenye isha kilo rangal nyen kilo fiu ngal nyen bu indiri kilo
1: nyen inji gulin ma inji rukin ma lara inji ngal
0: are inji are inji nyet yeshma kuroshin lambotin din da kwa isen gawo nyenye ani ngal nya
1: kuma shari inji ne te ya chido ne kuma na shirun goshi ma rasulin da kamera su asujin jidi inji kuma fatwe amse fedatin amma clan zid
0: jiri inji bubu yare
1: amma samin zid awla biya bundu we dai rukin
0: a tabbasa kai da mahado amma fimiya suru a cikin mai kuma zubsin gawon nyenye da zinai kilo kilo rangal nyen kilo miya fiya alabon da kilo miyo da rifiyen misal kilo yari a ken alabon da kilo findi fiyen
1: daga ai son galluwe
0: ai son gal nyen meja minza 10% na kwaziya 5 12 10 kwaziya ba kajiyar walzina 15 na walja kajiyar walzina 15 na kwaziya kurba cidan cizina
1: shi ne a sun gana ma kilimi dingai kumbudi ta runzu kajiye ko ya runzu
0: kajiye runzu kumbu ya runzu aka ran da fleze misal lo kuma kaji in yiro kumbu ya dikin kuma kumbu ya dikin na wallo ma angalin kilo kilo mi angalin ya alagoyin kilo mi odi angalin ya fikin da mis dike iske injin ala fikin inda ala fikin yayi banyin da kwa sulin kuru kuru kuta kai ruma kai rasuli suli ya da ishe
1: kliyata rukin do
0: shalma kai masul are go injin akai rasuli stand
2: za ta suli ya mom
0: akai rasuli mom ganani shangu samo ganazai am samo ganazai mai bei am do da zanye zai mai bei ngawo samonye nan da sai ita go sam ta ja ta yar tarta mai bei ngawo har zunai ishe burafiyan bunde kilo fiu neradu mi ora klasarian ian
1: akai kuma bride ta ido
0: shi bride ta ido misalo kaziye
1: lokto gojin na hartanzu
0: kawusun be ma lokto gojin ba kawai haka kawai indi ari ma lokto gojin ba kuma ran waya kin kawusu ba ma waya aure ka samu shiro ci harzi
1: kirile du gojin
0: aha kirile gojin shiro ka samu ci harjin ngawo harzina da burafiyan burafiya kilo fiu bundew kaziye diye ma kuru misalo kilo miangalin ya shiro kilo kindi fikin
1: so duk toilan alaman awanda waye da rochilan wi rabia zugutu wa just wa iswa
0: ai dan

0: kala bodi salai ikike hamzu sere dinge a mukolan dikin bin chiro bana sere dikin da sakalar sadin alabodo rogo ne man zamdo shi alabo da dan wakin sadin fa ya ta inda shi ma ngon ya shi alabodo rungon zikenan nyata sere dikke kala sor da kwani huzana kuru isa andira gulle sai gulle fulekiya injin tambiya ne diyan na sai
1: ayo gle mu kodin na firifrize
0: asali buron akai man chiro kodo isi ilmu woro sara har injiniyar yake riko kumaro amdo siwi andre ikuri makara ndi agre zai mambe hal chiri ya isa sare ikuri ya kumaro isa na ne show sor kwa nufu yangu zana kadaro sai la kurungura gade sare ya ke sasa tungo tamboyi sero sa tambiya futu idi uchiri usai ngaiya ngaiya ngaiya ni sero gulni amura zana isa sare kamdo chiri ma isi ke shiro na alain sare ngele nge uya wengana mashine kuro sare kadan bi kumaro
1: gula masha Allah kuma ala baras kurongo bayan karadiwa na shado ne futu shi kuma kilmi zaman ya da tanduilan
0: bina shin kafa ya kure yirtin kuma yirtin ba kudo har awo masare san ma yirtin ba shinan kilmi da yango ya kuma ra bina shin kafa ya ogane be warnye na karin kuma warnye futu joyi kare kwa warnye na karshe warnye kwalliye kwannu sulin ba usuron suro dron yare kwandu kwalliya bina shin kafa da ngawo dron yare fiyen dron ne ore su kata suron kasam sulin kasam nocin marishi ma bina da warjin ngawo war da zina dai kwannu da yaji
1: ni asun gana ma kwannu jirin ga irara yambo yage gana la shurun ka udocin
0: kwannu ma sammi suro dron yendo suron sulin ba suru bina da stain ba
2: kalmi
0: karaye war zina ka rasha warni yau ngawo warnye nan
1: a wajiri kwannu su akullata da kamla da sulaye awla kazi ye fallanda
0: kazi do bureru yana ma dai kuma kazi gai dan buron yi sanya dimin do isin namin bar wanzu da ku isin yura kamin guwa wadi ya gulja dole ka sari kimin buron man gunu ni likana kula bare masu tin share kuma nan mu ma isin kwannu tuskumi kafiya nan mu ma kwannu wurmi gulja ruwa nan lalmi ya zimin sai kala ka wasu kwannu yanda nami ya gani ar kazi ba ka sari in be kala shi ma da insha Allah dikin ne kuru sai suro kran da tai
1: ye suro kishana do ne karma skrimitin do ada badnuwa ilan kamla sumbaru kwalzan sombeya
0: anduma kwalze kumara amdo mangrizana is andira yana na not to come mo ziyaru andira fule wande jiya mbase kumara mangrizana kada sai kama da sakalni ande karun den biya da kuma suro
1: ade mata na so kuma futu da ne shi krimi rukina da injin de gargadiro sutulin la kuru la kafu
0: injina ti industriya janan kamza kuri janan kamni de kawai direct kin kamni kamza yangal zai samma da tuka kallo waljin kumara krina sulin injina am samai mambe am kamza mai mambe kurushadiye injin shir kamtin ba direct mom gina tuma be am dogwar miyarin ta gina ta ku tuma kala buye me futu sai yare gozan akairo sara kausulan gananye
1: yo kuma a gina ta kilo idan rukina da ngallu ya da buru hawai na
0: ngawo har zuna dai shi kuru kuru ma injina da sulaiman da nanamnye dai nanamnye nanamnya sha burafiya ishe kilo ne gren ne be ta man already kala kilo ren gananye kilo fi wonderful lazia sai buru kilo fi don ganye isa har kilo fi no wallon gasin je ne kilo fi je fi amma isa kuma ngo kon nefa be ala bara su kwan jiro ga ba su wande girzina da ya kwa kilo fu amma bro da gasa da skirjin amma shar ma kima awa buksi mist na ma da ka mist jen do kala kilo do gina ye kilo da ufon de do mist ma dien ala bon de kilo da fiyen yana ye carbon de shi ma kilo da engal nyen kirin mun be da su kwe net bakke ka ta kawa kirin bakke ya net de sho ka san metin kuru sha ka kirin bur da ptin da duwan harjin buma tsirin fernya kirimbur yayi gojin dim kirimbur bema amma kala ka ta kawo sami din da su kirimbur duwan gojin ba ku duwan harjin kuro awo ka sami yawan bai shi ka sami dosa ya shi harjin ba sai lalle su toliya ba
1: ngila zaro ya fatima aula talisef nya so na ambe juwa na shado ne waja son a lumin bude su ku kinin ga melan isim kuma shi krimi so da tandu waltuila
3: lalle ba da wayar runsu har da ita risu da fanda kuma ga in sir kinin ga nya ma hotelan din ga iphone dikin ga iske shi ma dikke na mahangal ne surna kon ga ya duna gana da su ka kula da la duke iske o nya me nya fande na mala hangal ne da ishe da amma da lan da su ya kiran da dai ya da lenya
1: la suru ya fatima aidim lamarafato ya gro dalan lum ne nim sanya kundo towa da kallam suro kinin ga melan
3: sa usku bul zaim la sa me wiya ero dada nam ne kambula da ne la kraro le zai aulada edidie aw nyaayim la doctor de ban nan yana sa me wusoro ishen na do
1: awla nande zun dolan diwa mbe ya
3: fauna to do ishen din dai futu ramadan an da sakari na da fatolan gadin ya an da kam de warun gurulan kilte da diye dinye da hawani ya futa da rufule zana ala bon da kalmin jama ne dinye ya ciro bai mani kam ne ya da sun din de lan awon

0: banya banya banya ada tulu yang kamnya kamnya munya munya ya tulu ya da leda nde jere jere ya unja me unja she kawo ishe ndiro kandiyan gairo da na tulu anja chaura
1: yo hata suro kasa tu noilan ngawo da nende ndiro allama da sada nailan didiwruwa monji la monji mailan
0: na tutun anja kwal zana ra kawo na lo da ishe ndiro kuna lo ishe na rawa kan tawo ya kai dai kawo dia na da sunguro mandiya
1: wadi wuya din yema fa da tulara la
0: la dia ndo so in ka ande ho da ke ndiya suku dole dia ashin dia zan ya unja me unja ho ndiya na ya kasa din dia kwa ya kan rai
1: ya fa mata tar bayyana din ma hatta surullan kishana amamsu yayi mangarzana ni makuru sai rufle fle ma hanuma
2: mangarza sarai kire kana kai sai ya kamsa lan mangar sai rasa kai kan mira sakali kur balar da hafsana da wannan balgana duzana surullar jin fu sura kur durin dai tana ci zai sorry and the idian sai ma ne sai ga sai na da andi sai shi mangai dia andira faida kuma rawu jin dikin ma ngusa su dalala dikin monti ba su dalada dan duri ya da furtis nana yi furdule ci zai mare waso ru futu don gunu dike a wure fan dike sai rai ike mun tola zai da
1: gunu shi ma da buruman sani ya
2: sari ra ko sari ya sai ya ji fusu ra sai ya zukcin ba dan dina da futan da hijira di ishe na ga tumani yanda yake she yo ai furin wajin non yende dai su kita ra wuri krimiya waya nya sai zukcin ba shi ko sai sura gani anda sura kije da yan no asu zai ra ko
1: ade ni madu suro kinin ga ilan aula tannum au mi aula fodun wan bijwa
2: fodun gindo isu wato wando ade su kita wata bakar rafiye ku
1: so shi tara da bronshiro tida da iklimi ya fulan kaziya so
2: sai duri kakiri hata duri cinnai lisa ya boni isa saliro isa dioro sai anot ki awan ga dinga yoro dionin aron ga dinga gurnye ni sai gurnye sai fayin minti la sai rayuki imla u la sai miyo miyo la sai tani gifin disu gero minti yoni sai kawai kai ma kiji fanzai ko kalmi gurtiya ba an da kalmi gurnye sai aro gurnye aro dinye ni sai akai ro da sai hadiyan dan binne ba sai hadi an da sai yarsa samma bi aduli kana sa kama samma cin na faldi mu an da sai karai yani dia kurci shago shago lalle yim lan goran yin sai ya sori ala kwa a watin dan tuwan dusa shishe bari kuru isa shago da shago ma sorai shago ma sai an dirwa sai akai yin har isa na atma shi tuwan ni ku ya maro injin yin biyar walal ma aduli bonge fleke sai ro an kura bari yar wanzai rako kuturum da ka jurmi onoza kun ga ku tsin sai kaji ga ku je mlan ku tudi rumin ai so suro kun ga in be wajin da su
1: kilimin shi ma blaga da tulina
2: kuma ro blaga jira ma zai su tulin ogande
1: ngila zoro ya falmata bukar bayan ka dadin ma na shado ne a kilimin do zamani a ratan doilan kuro ade ma alabara su kuro kaji in be kuro ade ma kumbudi ta yi so in be suro lan ya fatima darda jurum mu nye kuro min shi futu yiro kilimi ade kun ga kashana ya banaji
3: kama kilimi sharu mu koi mari shi turu baro wallo ne ya sharu anda banajin yim kilimin da baro wallo ne anda kama so ranye kun na da baya ranye fatulan ranye tandiya konnun da funyen da anda banazuna
1: sanyan da shi ma da ne kurun don lardro futa sutina
4: sai da zama futa so wajin da jiri numbala so jiri nduriya kuma sanya lano zan yabla so harin ni ai dim kama ma kulem kama me kama da kulezin aka yi man chama duk so hutu larte da ishin suro sanya so kun doterin sanya ba da shi mana larte da awa kala kala so shiri awo so sujin so da nda ne kuna mun ya sanya da ma hutu da sojin ga ya sanya da ba ma na ba
1: yawa ayi rami kala
4: bula man da askran da kula yana bula ma yare mai sandare bula hamid shiro askran da kula na malum da rani an yarba kasadin za su ra an yar awadu kula zu sukure na an dai fu wasoro lin ya kasha na aman da yayi kare ba na ne sai ro kula sai ya fu za kam ga da ro kula zin duri da sa an ja
1: ya fi mata ayi ramin da ta jiran mu kurun min shi kirma kilmi zamani tun da ada futa sutun suro kanan ga kasha na su
2: kilmi war zai karaye mar kuro bara waljai kilimi kala kala ne sakal ne a wada yir zai ma yirin yamba shidan kilimi diye ranye shidan kon de funye la diye kuru har la diye ma shidan muran de mate fallan diya diyan suro din duriya kuru lar a wannan batlar din dujin ainin banar din dujin no duriya ne su ta yawa fakar ne dujin duriya su an da am de riyana an da am tandar tidawa yayi kiriya sai ya ci zai mu sakalin ar ya san hasudin duriya san hasudin da ainin batlar din baro su waljin
1: yon yakuru min jidi sanya jidi atari chatidi no walja futuye rufuta sote suro kinanga kashana yero awa jidi sanya jidi atati tumatin tumatin kada mbeji kashana yi salia sandina tidi no walja futuye rufuta kinanga kashana yero ni furuti sadi rufuta sote
2: ama ku sanya mbiyero walzu sanya mkwe dimi shiye suri shiye da nyilan awazin shiye nyilan suri chijin shiye chijadani au klanye mwangi klanye faidange niya wende zaraja ya finje na njia wala nakamla ya mwangi dofa ndikini no karun zuro sikin sama ay suro futular dembe kuru suro tsayen kuru fa kama fatan nafsana diri sai sara kwai suriya da diya za su duro sadin yum kwana zun baya niran duri modern imin nan duri montro dumi awakala duri moran nan dimin sai ya ci zai ci zai arma wayan da sai nusa ya sadin idan lai ba ci za sayin ba har sama futular diya
1: ngila masha Allah albara su kuro bayan kada diwa suro first cream da ne kasa da kishana furci sade kishana amanda so butrum ade zamzu labda ga da lizana sana da anda kirzana wallo no ma sendi taksin kishana amanda so musko drone fiza na psai awa falland ya kasa da diwin na suro lambeji kin ga da so da kambati yan kurade mata na so shi zurfa ba da sanda zamzuna da suro landan da kasa da rondo agonwa kadanga ka andwa dulindoe da futuen kurnota sende naptram za solan tafakar rafiza a wafalandia sadin bladoni au bin larda doni da sana ilan so doni naya ina don le dama de sanya doni sadin ma beji kuru sanya kundo tudugi na doni da ma de ai amso de muradza ai dikya sande ai futuwa sutin so doni jemiso de kurnota awa amdoni dibin madlan futuwa nye fundimin Glazoro uso uso kasadro kuro ade ma ala kasadunduro kasada asra ala zada asuyo suro kasadundwe lan kasada aflenwa kuro tumandila mbeji suro faskamshuma ade lan andia krenzana ye sandi karapka ade ye kuro gomnati ade andia krenzana wolo no ma lotanza sadin ye walta kasadundaro kasada asasara kishana andido ni butrumiza msinga wolo zaswa kwalzana mada banatien saudoni kininka ka azada dulida kambatien ade dita wacha futu gana yanga jin fandin suru lardin dia kuru ade ma kren dia kuntenno karantu first gram doni kasa da kishana ada karinga nasha kishana doni butrin me zamzu ngawan za su kwalzana ma kuru ade ma tanaso sandi suru burniyar wayland kininka za su ita ga sain sande allama so ndana kilimi zaman ne tondoi kinngan za su a kamba zainen kuru ade ma na doni fas kam shima da ita gatke yana da birni yar wailan
5: guro dono diwal kla klae sha pompa mari bypass lan notina ma na sha doni gazarga muelan
1: ita gatciye ruin wallo no ma na da farak kuro ade ma kariya ci da ya kizubku na shan za su lambeji alabaras kuro kishana nde kasadin za sadina kashuru karantu na shando solan aisodwin na karau kinanga kishana furci sade da kambati yelan karantu hutaji adiya gayo kwamidi alhaji gaji meduwo fraskam shima da hakin na shado ne sawande cidai larda gade gabsuna fraskam manza tamtam malan andro ita gatiyelan
6: Gela zauro Fatima Gramodu uso kasadro nya kusutanma nandi andro kala maudu shima alabaras koro bayna haturo tamagna jemin gayya kurade ma kishana ndia sama so luktoran awaron zanitina mara kirnzana ay kurade ma soronzon ilmu so so ndai notman dia biji Taji harami kontoso kaudoni faraskam shimaada goyle nyendo. Ndale nye fuledoni sudani fuledoni kayama mudansiri ya mara kirinye ishedo.

0: 30 sondin calendar lan yayi calendar da ya saya ta shin hutu da tertib calendar da arrangement nare ka ungawe rubutiya ka ungawe din kuma hutu kantilomi ya kuma pasta me ya kun indi me be yo dai tata me da shi kun yake me ma din so nda a wasa dimbao
1: bare
0: bare da suwan nasa dimbao buroi da kuru da ya suka da yawo da isa faltuna a ayo dalil da dalil
1: a yi ma faltuna ma ba don kambo sorongo ministry of education da wasa dinar dilai jiri su ga yaye ta wasa nala garafsa saranyin kasan yaye musamman ogosa da shi mbu tada malama sama pri kalenda duro di autunan karo tada maluma dukso saku shimala din free daleza awza du yembe asadin so kuro yes
0: so kaulin zaidin da in chotto mana da fanyi buron shi awdo yin shi fal zai gulzuna din
1: okay
0: da fantiya da ikla don dukku yin yawo yiramin ma
1: gala
2: trindo ijin ada munti gotin kuro loktu aje loktu arma loktu bariyo munti nan karo munzu bare kullum ba bare nan karo munji munzu kullum ba ji sosai tiriya kuro ndu sai no zana ya so ba su duddun ga sama su kuyi sida zina taradoi sai ma taradoi sai ma dunodo ya so ba su na sha bare za sai bana tiyen ku da so din na mumurumiya loktu bare da su ci akan boso hutulan lenya na fundi na amde kuraro bana ya ku loktu dero kade ya kramiya de so taradoi so du sama so isu munci na wollono sa ko sa ko bi 19 isu na arman kalenda shi ma da banda da har ku kalenda shi ma sa tilintiri dalin zire plus kun je sin bala sa indin gawe de krami har dal adin suka son du waya ga so ne ko so maro zai sa shi ma din sha kan zuko wono dalin zire monchiro son du lezi barero leyono kuloro dai commissioner ilmu mai monchiro dirije kadiwa class din ga tara da sai mai sisiri waya grozando a dalin zire chaman kaure gwamnati waye ke kashi fitulun gwamnati biya ja kashi shakari ya a wasu durere biya sai dai gwamnati tunda sai yar mai sisiri da sai ya isamiya sai dai mun cire bi ma maro gwamnati biya jin dalin zire kam na gare external candidate so isum ikum gwamnati munzu asara surin ba amdoi ainihi sai dai mun ce da rana maro gwamnati ko wanza mun ce biya jin su commissioner itara da isa kono dai kuma mun ce shi wa alamuru taradin beide so nda dai isa yo kulo so amza kurado kulo so bana turo liada aula su shiro mana jowa a shi kalandro ga yamba aure suruna har shi ma kawai biya jin mun jin basu so dai suru adin so nda kra mi ande so kin jala am kada fallan dia so nda au shi ma da ko shinti shi ma da so nda rozai sorin ade wa shi ma da sai ya kam zuko wannan yau ta dai mun jin ma kalandar gwamnati da review su da sa su look today mun ce da look today bare da is to cutting baro is world bare za le za am za ku har bare za am kura ku sai ma dunun da zuna tarar ma dunun za nan za au shi ma da soru kalandar shi ma da da walta sa sir za soru kalandar da buro sa time bare su ci mun cin tarande ba isa am da kuraro bana za rasa bare zan ma da walta su kalat sa sautu dalin zari gwamnati har ma gwamnati talaye gwamnati bare roce zu da zuna na sha ilmu roce zu da zuna
0: ngla ade a kawlifal shi a stanas maro alanguro amdo a bayanza kalemiza fletana kala letteron kuma kalenda din shi kala din ayiramin
1: wato kalenda mana kan kamera mana dana mana da kada mana to
0: a
1: polzidi mana kalenda mana dana mana kalenda yade lenum dirim kallum awonmiya kawo kobitwa doctor kobitya kobit kamdu kodanan sai sor ogozo sidane hutlan
0: dire
1: arma kalanda doni gwamnati chinao
0: are
1: desk kalanda da falti falti falti arma nyoro gunin sai soro hoktu doni kuma timer sitiya kuma first term la second term la ma hollandila garapsa kuluzen
0: kuluzen are
1: dalil la esk amma sa doni isa tatam duro isha normal time zaman kara kus kambo soro ba first term second term ma wa yak sarin amma tatam malo sha mawo sarin kuro kam barin wazana oso
0: ade
1: ai ogosar shima sadoni kame jiwanzu sir panwa bare daji jiwa dimiya ba cira da zana
0: ade
1: da next ai gapso da salso kramso gapso toward the end of the august salta kramso agis gapso dai amma kam zona salan hawa karun da kai mana da a wurin namza tabakar fizayron gawo goza uzayro ha buron sai calendar monti di kaso da wurin ba da lai da zai level gozan ba monti di times me time shi ma da kolimiya kara da kojin
0: a dai kojin shi ma
1: gulzura yawa shi ma kai gulzura mara yo desu ku monzu abia abia na so mo zo rango romin ama time credit mo zo rango bawo aso mare de su ku calendar da apima auroni calendar broida kama ida affecting sana aso no bawo tak tin olo no ma dengli decide sana sana normally toward the end of June dengli setting setting
0: badin ade
1: yawa setting seria July ha soro July lan dai bara ki meme tudin aso mare ku yam men kal kama junnan junna ku yam men kal cina tan men kal July ade sorodon baraki mem so wala mafta dimin daji awro walja dai August so is walja dai barem gapsan ma so sama dimia dai kerum tuso awoso dai sun sal tuso kerum tuso dai isam sha dimin dai dim kangala siro sab kemia daji ngalo dai so shin dai mare
0: ade
1: dai ngalo so sha ngalo doro da shi shi kaske
0: ade
1: desk sai soroi ai abi abi ana so gin tara de le 03 kuru yero ala den kun dan dara dan kolo do kami kama kama manajin na de abu kolo ni ali agli ande le yana kure den kama ali tara ande ko dan do kolo tara amle har marajin mala ala manajire ala mana yonda
0: kolo da bawo
1: an dan kolo do sale tara da farji shi da
0: ade sala kolo ba de
1: shi sala sala sala non ma amso do mana de biya jerda masa isa so ro mana da ya mana de kijinan karo ya guda dambarda da legend kuma misallo mana zafal kinin dimi mana kuma kona montie gamati 70 biaja sandi 30 biaja isa sandia som gada jere ga yawa da nan dan kan boso
0: tartib din gaidima
1: tartib biyemen din gaidima
0: yo
1: bana sanna da gamati 70% katya lambeja haka ran kuna da ferar gamane da wa rasu na amsa yilda na tsara kalkala
0: jere
1: yo kuna gamnati ya biyajin do tara le zawa da alaiman taraba
0: taraba koloro le zana
1: god kami
0: shirin gai gulzo
1: gulono ya totsin ya shikala
0: zuma karami zoro ya
1: totsin ya gulono ya so daji kuma nyima kaza da dawo le nime aidi ma sando dole son mum am do jire rombe isai mare dai shikana kawza gon mi hasan da biyar mi am do isai ba mare dalin salan gol mi opportunity da principal saro mi ya
0: kamlaye
1: sauri sadin ma sadin dioman sadin
0: are sadin
1: dioman sadin
0: jire wajin
1: aha
0: jire
1: wani yeso mai dioman sadin
0: ade
1: yo dan karo daji the first thing is some don't dim kakal accurate fundamia shimar an mar ayu gi ar mar gwamnati ya isharar su a wurin su ya sha su dream sadin
0: ade
1: so ar mar wani am so goza manar sa tartai aha dai kuro ai gare kuro tuma da nan dai mana bare ma yo bare kalanzuru time mun bai time shi ma kuma bare kullumiya time ne koje guzana
0: koje
1: yo kan bare ma so no zana junnar kaudoni ningri sati sen no kuiza nam kuita ma jire mar kuiza ya wani kam la kuita no zo yi la ga ya
0: dare no zo yi
1: rubsen awra kaunji chin no garum arum awu kusin da rubsen shiro kuita guzan
0: ade
1: ladu kulza ningiridin jiri ndiya kafija abana ne da Allah ndoni a goza sanati mar sanatin nada bare trokta sakka baraja da an zana toida na sadin dai koksan
0: made
1: da sanatiya dai cijin daji cizu ganala bi awja awro shiro baraki me san mar baraki me gulana dai cijin baraki me din ka samson zuna karo kate kate arma arma au katabi kunjua kunjua ila kanwa daji kawo kajimso au lawata mbiya sama barati fitia daji kasa

0: montiro duwalle ne aka yedero kasadi ike ranne tine biya taman montiro le ne batalla role ne halgade so goni na so mawkalen ne baro le ne
1: a ni tini mi ajiri montiro swapi tini mi a au ka bune ka bune ale datem boni min ma
0: misal sanda wiye
1: a ni ni tibe ne kongado izmi aga siya salar so malaru bo da ma sa mi o mi tini no ko do bojin bojin yo datem boni mi ale ale da suan datin fani mi fani mi ale da suwalin tini mi a fajar num la sari numa ma ale kongal kam la di fajar sari si siama kunum walti yo kunum aru walti mi a sokulo ne waltim tini mi ba oktulez na ai num soro num au kijiro
0: dimba azal lataro awa iso demin
1: so demin yo nye amma fajar num sari nim isimi anam numa ga gana kangal la su luna wa da tini mi uniform num la tinti en au bunel ma uniform num tini mi kwallum dina wazi uniform tinni min mi sama okto girzin ya
0: okto ban na je kam la misal lorak sun ga shin kwalle suwar konnu saudaya tinge gulja suwar konnu saudi ma da ya kururu ma walsu loktun zuban na
1: awi la suwa tinni ma fato kuma ske la konnu a ta kwalla ga ni ga mi
2: kami tara ci tibri la ru min fanwata shi kare zu ga ci a mun tuma le jumba yoru min kuma hadisa maso akazi su tin kuma neptun kinim na mana neptun kinim resmiya ru mi ana ta tin dira kinim maranda anda az kazi kazi jin don ga mi tara ci tibri mi sa men tilon so men din so do bonum le ni mi yo dum duan kala lo tin cinin mun chole nimba amma da tibri mi afutu guzana da be kala san la ru mi war boma ran cinin mi mun chole ni mi dum kala ai mun so kare mi guga tin ran guga ni mi kala lo tin ran mun chole ni amma kinin mari duan le ni ba materials anda kazi jin so kan au kinin ga da ku na sha mun tin
0: tawada balan amma kwason walti ke na sham tayin mara walti ke yukuro mi misal sanda wiye dai ada ne nduri ci tubarin mi so man tole ne ada tip ai inde so da zana biya lo gapsur walja sande
1: a biya satulur ala awa monti satulur reta shi ma oktunzo biya satulur ali ainum so shiri atuma kapol montim chuntugi shi lale ni mi na satulur alu lum le goma sat ka minti fya ka aru aranum le ni machine no ba mi na samma biya minti fya ka alu moti jiri num chuntunzo ai solo minti fya ka ali aranum le ni
0: ngala
2: ngala hadiza yo nyekin kalamu walti yo nye ne shaka mwain kala kama chitibu nye so nye machi nufato lankara chini uwenke wenke sola dubin la shara sola dubin di yo pira chitibu di miso ro chitawo lusha wali jiri sola yemi loktu jiri chiza se awakala taru fatan sara se sandina ro
3: tewa da madi loktu doi sandina li shima kame suwa chijia wande wolto bozi chizi kari ansola adezi shiri nso se ni mwonti oleza ama napchino olo no ma au bida nangana bonje gulimia kanam adabaru da kan magoje ya kan miraksu lalokti monto lejin ba
0: hadiza kwason ya kwalnyin ba hadiza yok ma misallo kame da in montiro wal sanna so onde misallo bune duwan bozi banja suna ma shi monti in veiro waja bozi gana duwan lesin da suwa gana kinin me sha zauro zuk suna ma ai sidi asande
3: ai ngusuro awd karunu mo ikamiya shilan bonumin kuwar nan gairo lelimin gullimiya gusuro karunu mo ba ikma kwa ba leted karunu mo ikma da rangum lennum ba
0: yo ratuman rangum lennum ba karun gamin
3: ba karun gamin karun gamin na monte har ku face ad monte waltikin awa face time lengia jiriye jiri monte al lenge nakin aw malma jiri le nye pandin gusoro ka kame karun zro sikia raksa kanum da masidin ba amma uda anga

0: da lamba.
1: Na'am.
0: Wallahi ande musulman na adam aka yi shara'i adinde ande sukuru na. Kam num law muslim law ne shi ma hunzun num law hunzun kalan zurgo amma ande adinde aka yi ande rugulzo ne.
1: Na'am.
0: A ade. Ade su ka san bisoro and kam muslimas ta nasoni citibulin.
1: Na'am.
0: Dole ganiktimin a fulan kuratin afuro yakum
1: na'am
0: dai dole cinum ganiktimin daten dai cinum ganiktimin wanda kawo yim lan gari da iso nyuro nguzu ni awala so ronum dimbar walzi tin kuman badiyam ma kuman de insha Allah yim lan
1: awro dai
0: kuman de nyuro leya furumjin kuman de lamar numan nyuro barazin
1: na'am
0: dai aka india waje amma ulai do ne biya lake skelan gele kam menyoro awlay doni sa nyoro ala bota ida jirin le karu amma zata ida jirin ni dinan ma kliwa silen nam nemen
1: no
0: njin ba ai
1: je
0: ai ala saya saye shi mozu ala saye ta asuzu
1: amin
0: awo shi ma ad kamboso chitibulin ma sadin
1: no
0: dai ande kokarin yau sanya awa sanya kada wonde sanya runimi kuru dimin ma jireyo jirem suron jirem mero die
1: no
0: wonde num zalim medimi dai nyuro lamar halal le fandimin dai kuru lamar da kuru nyuro ngalajin ade suka sambi soro ande muslimad wallew suro doye halal de ma thailand wonde ande leido ne ande shetan ne gozi lejin do wonde ande kalande ya de ande akai da ande ro isu ande ala tinto nduya kam ngo ifanye na barande gurdzana kam done haram da ma ala zin da kamande madan za su mai ba nya ala tinto jo ya
1: dire
0: nya ala tinto jo
1: dire
0: ah de yo a wonya ala tinto zin da gele ala tinto ndu gele gade tam
1: ndu mata bi na'am
0: yo hadu da lamardo
1: na'am masha Allah jazakallah khair harami krinto so ari for scrum kawe krinno radio ndara son lan mita fiskun uskun nutta wa Sheikh Muhammad Ali Bukar ko wanzu fano ya karau ta dasfaro malum do na sha nguro dalorie daji alabara suka sai na andiro bayan dimma klado sanya da halal maten kurman sanya da wande banna tunyen bayan alabara suka dimma kurman shi isro kam sai rin fandimin ta dasmaro jitubirin wugulluma diye zuktu doy liman mate diye suka sanya da ma buroman ngila da badi zaya bana ta da kullumiya buroman batilan baditin bati alama jiri lene awo numbaru de lene kam da le ko ma ne sayro lene fitna jiri kuma boko haram mai sodro ga yeso awa ngu fantin surodun da ji shide ta jiruwa be ya harama
0: ta
1: jiruwa jiri biya
0: ta jiruwa awa sadin da ai awa jiri diwi akai situ ne sadin da kada
1: kada namu
0: awa kada google zain
1: nam
0: yo ai ta jiruwa zan da fe te farak ya
1: nam jiri ade
0: ta jiruwa zan fe te farak
1: turu buroi da mar batio
0: ade ta jiruwa zan fe te farak da ne fitina don kuma go suron lalle dayana ma san maso citibulin misorma
1: na'am
0: san maso citibulin misorma sai ma kan boso sai ma soron
1: na'am
0: namnum rumiya
1: ade
0: dai kuma da kam layan ma da kam me au ar gojiya au kala kaman zai da surin wane ma akai zantana wai akai gantikin layar ma da kam me gojiya daji hayyaduro awo akai da sar kama wando nya sar awo do wata do kama sar da yazi
1: na'am
0: dalin zir kam namnum rumiya gugul zain shi turu le akai cido awon zala gugul zai ayo no furalta da yon
1: furalta da ya
0: awda an gaiso e gulzo an samma citibuni zo wai awda leza sasadiya shilan ga samma wai wai kama gari wujin
1: na'am
0: ayin sorun kuma a waje jiri sai ayin sorun ma ya ci mangana gulle min da
1: na'am samma
0: ne a de awa bi ayin so a samun ganzan so samma sai ma doni kutu citibuni miso sai awala leza awala ajabajaba awala sanin yun ayo new machine bulin sadin non biyo ajabajaba kada citibuni miso sadin le gari wute
1: na'am
0: sa akai da gari yo gile ngai nungo amsan na da
1: no
0: yo yo kuma le akai din kam da gari wuni maman da man na da kijin zuma fan zai ba
1: jire
0: gari wuni maman
1: jire
0: dalin zai le sha gantuma da le do ne ngala ma ga yana karro jo adi suku daji illan zuri na kojin goyya dado ne falti kamarija kannulan kaman da yawar jin non
1: na'am
0: ya madani ta nas maro liman nam da sam masole haram lalle nam ganto do
1: na'am
0: aje awad awodo ne zauro kamme lezu klanza yitoro ya tuye
1: na'am
0: aje kamme lezu klanza yitoro ya na sikin den leran zin apinzu ma baro olin shiro da awu sukana suro haram men karanan karro dan sha kama bacin to zana
1: na'am
0: da illan zad zauro da kambo kininga dinai den illan zibeji akai makuru leira den aw akai ma illan zibeji kame da nuwa ganaro waljin
1: na'am
0: aje suku da shi aw musamman shi tubulin nuru da angala gananyo
1: na'am
0: wallahi kam do ne kirin lezu kla jiren zan sanyanzu ganayai ganaye alai karun numno zana wallahi nyiro lamun na bara dubsin
1: na'am
0: commander ziktuma karun wa jire mero dimi kunin jire soro lamur nimen be commander nya koljin ba
1: jire
0: amma dai azalimiya kam da azalja dai ar shi commander ya chaman lamun zishi azala commander shi lamur alai azala ba
1: na'am
0: abisu angal din tijin amma dai kam azalja amma malmai gulzana shi lamando adalum lay batir men lenim ya chaman shiman manyuro ala kadar zina
1: na'am
0: amma ni dai lenim lay haram men sha jento amma kanaji tamama halal ne mai man ishin
1: na'am
0: ya dai suka yin da ya tura dai kanaji tam lay halal ne sha fan gantin bawa
1: na'am
0: dan da so man kaman da yinro kurzina a wushi ma ta gantin min da
1: na'am
0: ya arma dai a wuce asu tiyangalado
1: na'am
0: ade arma asu tiyangalado dai suka da awodo jitubuni miso gullin wanda awodo leza denying kalanza yitoro gan sakin malayrain kalanza azawro sakin wanda leza kalanza sorodo sakai
1: na'am
0: biya aw ganaya wanda sanya aruni mi
1: na'am
0: ganaya sanya de kaman da yinyoro lamun numa bara dabsi
1: na'am
0: alshima aw
1: na'am kazara taro jire na'am akram kalla daji harami kirtu so kuma lotudu da galamar retail yozana da nandiro lokta daga kallan diol telephone ye furumien ranno andiro a korondo mejima tanasmaro kala modu do gotna edin daji sai na insha Allah zao za nandiro chin diol andia fandu idi shima sifur usku fal diolar fal usku fal diow arak sifur usku fal diow lar fal usku fal diow arak sifur awbi sifur lar sifur fal u diow indi sifur lar arak diow waltikana kin sifur lar sifur fal u diow indi sifur lar arak diow da jaharami kuntu so gawiya andiro tanasmaro kla modu do gotna edin andiro a koron bejima sai na insha Allah sabtin roko a Sheikh Muhammad Ali Bukar ngro tarorelan kai taji tumayin bey a bayendo sudana e karantuna go kam gade diwalin assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum salam kare takriya
2: kliyaslay inna domina uyo du kala ko glam da yaren da ke kori kuma kana ni gona samun nan ce
1: nya fantin manani
2: miliya bai solan kala alan gore na not balalle
1: mana fant da zai kam gata dai wani mare lokto chondo ma waltum ranum boni min ngo kam gadi assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum
3: salam
1: wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum
0: salam
1: wa alaikum salam wa alaikum alaikum
3: salam
1: wa alaikum salam wa
3: alaikum salam
1: wa alaikum
3: salam wa alaikum
1: Hello? Hello? Come on. I look to Chondu, ma. Lady, I follow. Salaam alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da da kiyar.
2: Na'am ba su neman kiyar su ne alhamdulillah sai Aisha Muhammad manajin guro ganga mare.
1: Ngila Aisha Muhammad ya fanti.
2: Ramar usse ku cire gunne na awagun guna ala mai zangun guna zo.
1: Ngila amin ya rabbi Aisha.
2: Kista nya de halal ne min mani min da halal da mani ya randa chaman bara ga maga de futu gunna de. Ne ge na wannan sanya shi ma da wani ro ne min ga ya ukulai mana ina dango ya marti shin ne makurin ba. Amma ran ne sanya in cikin
1: ngila ayya Aisha yin ne di wannan kam ga tutiya dai lotu chondo ma wolti ne boni assalamu alaikum assalamu alaikum pantimba na'am assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam duma najin
2: ndar san da kila
1: kila sai
2: a ta manajin gulmene ne ko tasin ara maro sai ke tiro gulena
1: ngila askar zana nya fa zana
2: ngila kila san ya halal nan ma kelan
1: ade
2: an jero ne sai ci do
1: ade
2: ala kaman dai laido halal mata da an jero ci
1: amin
2: kuma ran goya wa da ma alhamdulillah mu koyi a wungu no zana dikin keke dikin nan ma yan lokulan shi ki tabbin mai zam da mazar ba da shi ma kan mace jire
1: jire
2: yo kuma rongo jirin ga isan yayi ro kan mai ro go studio range dike ke wa salam zalle jin amma kuma ro wa nguno ngona sala jakala tan dola so be shi la so au kada non ngona amma yo zar ba dia suk mai kan mai nafcin mu kwanzan ba zawan zai sidin do da yin furkuman da su ya karun ya sanya da sirana da ya saka wal cike lenge aula yuke gonge yake kun bari ne kurulle zuzar dubo jaman kwalin ba akai gonga kai su sai na bu zuna ya da shi halal duwan shafan dan ba wahala rume ma da ariya kwalliyan ba diyan kun barin din da ala andiro le halal le din gina
1: amin gila bayan sai na da sama fani ma
2: a fangana insha Allah
1: ngala ala bana suru daji ushe kasadro Aisha dai ngo kam gadi assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam mala Suleiman lai da kam gono na tare kuma Aisha ganga
1: mari a dai kam gono Aisha
2: bro wallahi mange ala andero lai dai halan dai kun biye ce ala amde a waharan hadin dai ala sanya shi mazo dindira ala sanya bara a cige imanda shi sanya rumin nan da jiyo ba ni man yaron nan lawo so ne kuro sa sanya da dimin nan jire mi rode iya na turmin nan da kamaro wutule yar zawal kaduna ai allo gakin kaji zawa humura yakin ni rumba zawal larin yaro ka jir wara wal jure yon nan ga karun ni wanda lenge a wala shi ke dike a wala rumin nan da dai su kan kan rumba ya alhamdulillah ki kan ya kan mauran nai ra pindi a rugunin ba ayyo bara sanya ngo ya umai furti man kam gare mara faida ina waljuna yo awoda jire men diwa halal mata dro giro lo na ma kwange de wallahi kam ne kama go su falta ya sulun go zuna de su kan ka dro ga wa halal mata lan jire mara walle
1: je
2: ga wa jire mara walle mai na afkira mara walle kuma da Allah da san ma bana za Allah da kuma da
4: jire di omar andia sada akrinya na sura ala mi don na
1: ngla o shi nduwa koro sori du so kla o do bara du ma edun daji mana oza kla do sa saren ngo kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum ngla krentuso radio ndarason kuno imita piskuno skuno da uwa tanasmaro kla halal matelan sena ibayen alabara suka sadana daji kurman nandirano gawe wani mare na sha sanyain awa doyin wani tirai au tirana iklan wono rano korondo mejima diwi insha Allah za won za fandoi assalamu alaikum
5: kun salam kishe ya isha ala kran kan da kan da sama furo baro an
0: amin
5: arama aluna
1: ngala nduma naji nduma naji ayya bakam zina assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ndugaw
6: abdullahi ma ajin kura bolu
1: abdullahi nyafantin
6: taina rawo so wuce a cikin rabon da
1: ngala nyafan zina
6: ala ajar wa nyere ne kullun amma galai la gaure awe kran dok do bana non namu mare makoru aware ne tanto kran dar ipin yai koru tutu jama'ai ro jao tai ni ala yero mi dan na kana
1: bike amin
6: dai kra halal awo matirin awa na shay ton awala jili tuska samunduwa ji
1: yare
6: awala wa zana krafu yin wa zana ikrala kori lokulani vitari gunati jili general la iso kama za iso lenya kurun yunin ma kam donji au emergency ro tari me kurun yunin ma nyoro za sadia lenya etiye mum yadem kuna kurun yere pitta nyoro sadia rasid nam kurun kurun yumai kada da au kurun da kurun yunin amma kuna buldore do kadi samayin mare yi kam nan donji kifkata man hatta lokacin rasa kuna kifkata man account number wuro yo yake ne yiro yake kiya kuke receipt kiri shada account ro kuna riga wannan yake liya shi kulli bin ya mu inda batai kiri kai hon chat
1: nam
6: are ma koro
1: sai na bisula anya bati koro mde sai da rubuto
0: ayo nan na shali ta dai kenan kuma na jin da
1: nam
0: koron zuri
1: nam
0: dai au koronzu dai galaro suluje
1: amma
0: wa ayi wajin ma da dalil abi awa ci dawo ma dai gulzu
1: ci dawo
0: ni dare kun ana bul biyani ma kurun dunyo sadin ba ma nan gayyana ma na
1: dai
0: dai wani dai an ma da dokan za ci da yar waljin dai na tun audo ne halal haram ne so ma gi ma dai an ma da ya wani doka ci dai ayinan karo kam duwendi shi kurun zirin aina kam duwendi kurun du nyurosadimba wa kawule nun biyane ari na mana do
1: yon
0: rumia ay maududu kande da gana gade zina
1: ade
0: tinda de mana haram ay
1: kalan nan da ari turu kaida lamar tinan zai
0: kaida kalan
1: na'am assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
7: gwani modu manajin kokon area ay
1: gila gwani modu
7: sai na rawo shugun shara gulmuna
1: ngala ya fanzina insha Allah
7: an ya modaro su killar din da alan dile fa kunguwa her nguwa su alan duya ro asuna rasu
1: amin amin
7: amma sha Allah ala daraja
1: amin ngala ya shegwa ni modo ngala masha Allah
0: awla fal bi amsa kul zain alaman na tumaro man shi kame tumaro halalin gariujin ba wallahi a duka tu mana
1: na'am
0: akai gul zai amla sai ai halal amu halalin gariujin ba
1: kam liman guwa sorry halal sun fuddi ga yaro gariujin
0: wallahi a duka ai mana a duka tu wallahi
1: na'am
0: ai a alama ruka tu kamza kam gai guljina kama anozi
1: na'am
0: dani kam kama anozi na dai mana akai rugul halalin gariujin ba da mana ai kama kan borun adal masu dai
1: na'am
0: dai kam lamara la ya jahil zina da shi mangai guljin dai kaman da random gadi nimin shi ah kadango yi nufran man a jiro kaman da yawar cinan
1: na'am jire na'am go assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
8: na'am
1: Salamu alaikum.
8: Wa alaikum salam. Karamo.
1: Daru da kliya.
8: Ya zale. Mala do kurdo awo kam aji dike so horna re.
1: Ah. Salama. Itariya.
8: Yo kam aji dike re. Ko awo ko awo kunguna re yake mu kunguna zu ki ngudiya ko ha dunya gare gwamnati na gai.
1: Ah.
8: Amma kunguna bul ma bir kunguna bul to kunguna re. Kan yi wunza da gai har ma ku ko rozu horna ma.
1: Yeah.
8: Azuma.
1: Ah. Yo gwamnati ro sakin ba. Suron kam zan ya yaro waljin aw sakin ba yaro waljin ganya.
8: Kam zai dare kam zai.
0: Ko rozu ma da asuni ne.
8: Nera duro wolon ma. Nera duro wol. Aje du jiro sakin.
1: Jire.
8: Azuma gwamnati nera duro wolon ma nera duro wolon.
1: Koro.
8: Aje nera duro ji.
1: Koro dai ngilasa yana ya asuzuna.
8: Wa bar wa azuna duro wa azuna.
0: Jire.
1: Jire.
8: Kuma dutar wolon ma dare ku kula gwamnati ro gaini.
0: Akai akai akan gwamnati ro gaini.
1: Ah jire. Da ya arshe sai amdo mu mare
0: yo da ya rufe ta farnya augurata bai har futuka ma zai na ne gulzina da ma ai da audo ne go gwamnati yo gele claro yi ramar ai da kanum girol zai misal go kuruna da dufal amma da yin yaru idiram au yaru yaram yo kuma yaru yaram a ruwan macikam da ya da halan mu walzi ai
1: jire
0: ai gwamnati ma zalim gam to kam shi ma da ya zalim na ma
1: jire
0: dalilin ni kace din ni al ni ro aman sare yo aman du da riu mi ai ar aman riu ro ba hayya mana de ya gultin
1: ara jire
0: awu ala ai mare mana tin da ar ma awu ar kam du har torun gai ma zuwa zan shi ma ya shiru ma wa zan wono da ya duka kalgi
1: jire
0: da ar awu ar ma ar wallahi halan numu waljin ba
1: jire
0: a ade halan numu waljin ba awu kada kasula ni ai au kadatin ku kam so suru kasu de ni ai go adana sha ce dai suru kasu kalan da nasku irman kam so au do ne kaman za zalunte misal lo go nyiro yike doctor be ande akolji no no misal lo kam me nyiro kare kama nyiro kame karenzu leningo au ngayue au ngayar kasulan a shi au ngayar tamanzu duindi daji kasuro le lenim ya kasurun lenim awu lem ya yoro lem na wanya ni awu lado ma lem na a tayran niske fandama dunya runun chondum ar unu ma riwa fandu kananum yeru gonu runu mai kam dai dunya run dun kare yum kurum shirocham shikaren zo wanda nae kurdu ndi gullum dunde nyiro cina ai lem na niske chondum dai yeru yo yeru akama kanza ar gonu runu mai kam ar haram da ya yoro halal zi
1: nam
0: yo munzu halal zi amma cha karer misal ku ngana kanzan gi lenum kasuro lem na kayu asumana ni kare ar lem na au kare ay ngo yu kango du ni fal ru ni min nyima aw mu yitu lu ay di du fal yu ba yu ma mare ya ci kon zeru ye mare gabsu ba kare yu ma kanam zina ar mana aw shara ay da yuni kare ba kanam zina da jin gai ji molo na ar riwan da ay fandimi ay kungana kam ne daga ni ma kani min yu amma kungana ma biyanin ma da zai amma yu ma du faliyin ma amma riwan da waye fandimi ai adin yiro halal jin amma akai kawai yanin yanin kan mu gonin adin mu zalim wallahi kungana kam ne kawai gonin runu mai kam
1: jire
0: yo akai adin gusur an ma wajin noku kan bo soro soro amsun
1: na'am jire ko kam la ga da diolin assalamu alaikum
9: da'a
1: dawo kliya numa najin
9: orin kawanin matin mare kwal da doni duk kalamo sai kuma inda wuri an turo kuda ina go kawo faina ana sha barazu ana sha kullu
1: ala misal goto ayya anyu muda sai inda yafa ngana da inglaro ko zurin inglaro fanti na mare da kurman arkaman akan kala fani min suro amsoidin musamman kasu wudu ci da suro sanya za sadin nilan misalo kuma award du yakin kai ko du dioro sala dia sala na ma dai uma du yakin kai du uma du yakin yar unin kai ko kai su yaro kate do sren dai du yakin yar un din yumiya ya nyoro sala din riwan zai yar uwe mbe din nan karo ya gara katu kamzu awon gai su siraya dai rumin kurma a cuna de awo
0: ngai
1: gade gade rol jina da shi ayo me na suron raraba
0: nam yo katu kamzu nan da
1: nam
0: yo ai kam katu kam ne da ni kam amanu riyun ba
1: nam
0: katu kam ne min ma
1: ngo
0: awon gai zahin zugulli min wo ngai kam da siraya da cuin da shiro ku tuin da ai kolgin ai kam la da cuin ai
1: nam
0: amma an maro musamman maro an maro baran da hadis la ga den gunin kam la shi kuma kam boru shi ma lamar zakarin lado da ma ala dan kashi zuin
1: nam
0: lamar kasun zai ma bai ala shilan tuin shilan sulajin kashi zuin aka yin kayu koro kashi zuin aka yin cilo aka yi roladik aka yi roladikin
1: ladikin ade nam
0: katu kuro a wuljin de lezin gongayin gi amma kuro su ala yin kashi zuin kalam ada nasha kashi kin boye lan kalan shi
1: nam
0: kan me aka yi kashi zuin lamar kasu yelan aw katu no zina ngayin gi kayo
1: nam
0: aw dufalin gi kayo dufalin kayo ko no zina yertulurin kayo aw yeruskun kayo
1: na
0: kashi zuin yo da yar aw kashi buwa din goya kashi zuin yayi karin zisladin
1: nam
0: amma ku ba
1: katu kamzina ta wada
0: yo lemon zir kuwa dai lemon zai dai barajin baya katu kashi zuin
1: shi
0: kashi da kan buwa yana sharain
1: nam
0: awdo ne duwan sha gumbudu tirani
1: nam
0: guro sha jiwe tirani sharain
1: nam masha Allah jazakallahu khairan da ji harami karantu so lokte halnzu sidna kurban paraskaram kawiya da nandiro radio darasan lan kedo mita fiskun uskun nodda uwa dai nalan program da kasar gen malam doko zufanwa suru program adiyan shi ma malam muhammad ali bukar guro dalori kwatase daji sai na kasar taro da shi kuma futudo modu goyena kala halal mate adin da nasmaro suru bayan men dimma citibiri no so lamar arro zoro zakataro sindiye gariu za so fandi kala kam amanza ko rusolan dai sande zoro lamar gana kala gai koji a wasadin sombe dai gana shauri hamiya dai modalan zanye nam
0: kinar
1: ande
0: da ji musamman maro titibulin muso
1: nam
0: ande wale kanaji maro wale
1: nam
0: kra audu den ma kirnyo kala din awfal den ma kirnyo kala kanaji tayo deusha
1: nam
0: dai kamande ande kana sarracin
1: nam
0: kuru ande audu nam aman ma roso wale jire dio maro wale lamar den din
1: nam
0: ala shi dia kamande lamar de rogaine kamande lamar de ro bara adapsi
1: nam mashallah
0: ya gullen ka kallo gullen ala kaman da andar mu kan za ta dai au tare radio na ilmu da ya ganaro kaman da ala da samu ga Allahu salli ala muhammadin wa ala alhamd kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala alhamd kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma inna nas'aluka alhuda wat taqwa wal afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka alhuda wat taqwa wal afafa wal ghina
1: amin
0: allahumma arham mawtana wa mawtal muslimin alladhina shahiduna بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعاف عنهم أكرم نزلهم وسيم رخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من خطاياهم كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

0: gila zoro harami krantune so tuma in benin de tam tam done fule adi ya gon waro preskram de kele krnuin kilometer fiskun uskunu da uwa adi darasan krnuin kilometer fiskun uskunu da uwa radio jami foli sade kaka lokto adi ne diro diol wa mana da kanye kwan botun da so da gotu badin yanta nasbaro kila hawara done biskia baktina done ne diro ita gat kaina allan biske done la liga la spain la tumangana biki anga la gwazna ma adi shiman difara karabka done real madrid ka kuro adi ma Malaga Real Madrid ke diwa falmabaro Malaga da dekelano adi ma karabka done Manchester United she kana sar so ndana uwa indiaro kila karabka done Ipswich Town adi ma karabka Chelsea she ay kana sar so ndana yakka diwaro kila karabka done Brighton tumangana go botu Brussels ke gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salaam an dar rasya
0: ido asalen duma najin dana ndia boni min
1: bana tawakkal tumara namkala
0: nan bana tawakkaltu ngoro la misalati magana hawara biskiya baktina kadambe banan yana
1: akai akai kan ma hawara bangana
0: nam
1: ya kul wallan da kana ya ya ne ya mana ya kala biskiya ne mana ne
0: nam biskiya no Barcelona ya
1: a kan ya yi Barcelona ne kuma da wucin ne nan ya
0: a dayin yi kam
1: wana konga kinje ni meure ya sai da wana ya kama kinje ni waya
0: sai ah arbari ya magura galabiya kuma mana bike ba jirke kalam mana nimin galabiso ai nya kurno zu bike din
1: ba bike ma wasu na ma kwa bike gana masalan kwa kalam ba sai mana nimin
0: nam ai kuma ka zido
1: kalam kalam sarana tin zuwa ni
0: wannan dudu
1: ba sai
0: Okele Mbappe klala.
1: Yo. Ah, ayo okele ni kam kiru nya kiru ham inda amanyima ombuni no. Yem sama banda ni.
0: Yo. Ni kuma kurumi bikeren gala zina do amma Mbappe de klala zu sura na bikere bakcin.
1: Klala zu sura na, klala zu sura na.
0: Nda mana da yonda mana Vinicius. Amse alama Vinicius kuma bold klama bakcin de ro mana zende.
1: Kuma bolla ne gerei awro irregular kina
0: ne.
1: Mbaki mba kiro chimbaria amma shima ikrama zi amma tukulu aragula ijo yo amma mbaki risha keri india kama chezana
0: ngala ndale mana tubangana awone ni soro bika ya amse ya imana zane mbeji shitere sumaro nasha kama aduri faltelan loktu dune mwadudu di chenji lo chizina lan amso kambu wazaso temanza lan kama binga sutulin kama binga du kolzi Federico Valverde tulonzidi amso ya alama telte diro imana zane ni nyaye raya ni mkulashadi
1: ake na wani mace kamar sun ga duk kuliyara rakuro shi malmane shi kuma mari gana na kusure gana na sunna ari madin ah zo kamar sun mari gana na sa wanda ya wazana kuliyara gana da kanta wazana da sai yin na
0: na'am
1: ku kada da ro gana na kasu mai kuma su jo
0: tarairo
1: to ido a wani yanda nan jiwa
0: yan dio mandi
1: yin ki so mi yau so a wani so rai mai ya
0: na'am yo kurumin shiro lokacin tun na mangala
1: yawa dai tura hollu gumi na ne
0: to
1: fata sar Real Madrid da an ba su na yi mana ban ya saya karin da wanda ya tura cikin kokari da tantan ne ya wuri ya sarin da riga sa karaka na sai da aruna da ya mana ne
0: yo are ka wuri mo gila gila ni da skrin na ta bai bi bayanin sama sama karo karintinaro ngobo tuma gade gana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jintan an da boni min
2: a tare da tsara abun coach ngoro Usman Cher kuma na kwanta ga wajen gaba ta Real Madrid ce
0: gila abun coach usha ke sharo preskram da kelero
2: yawa Umar Mahmud
0: da men bari min go biske Madrid bika Malaga diwa fa mabar da kelzina Madrid kala table ne
2: alhamdulillah bika na shafiri na liga seria premier liga sa bai la liga ku tana sama baktina
0: na'am
2: zauro Manchester United to karu kiji play kana a wucin wato yi wazu do amma na la falte ga na kuma kala shirin da daga nan leriya tulula rayana
0: na'am
2: wanda herin ga Paul Galea su do ga nan mana ai do na shi ma da PR bin collector ai kawai na Paul leriya o kare da collector na da Paul sanare collector ai ro biya le da bolle e gola na shi ma cutur kras makara da
0: na'am jire
2: Harry Maguire na uzuna wanda ball zuna be.
0: Azuguna ari ari sura wazina be chwa ngana.
2: Nakuti foul lele ngai inga ufisama Manchester yezo ngai sodi choro.
0: Ngai.
2: Ama wata kalar mana zani ari kala foul dengi mana ara parin kala sana mai nashima kota kata zoti.
0: Na chwa ngana wane usuro kata paulo le buri no si FA done kuma Premier League kitro Scotland suro chwa ngana mau indi au yaka kwa zina ngawe la mana yena. Jiri awata waja solu bayan sadin da yata bangana bikir buke ba da bakati ku so allo da yata mata sai a wado ne sendi la riado ne kuma biske da
2: Real Madrid ce a wala ila la tera sunna shiro a cikin yana Mourinho euro tato da zafi da a shi ma da shi kalan zafi da ga kulta ma Real Madrid gana la kamar su ma da nan su kamar dinga ma zara fanta ya Mourinho no tun zinke next an ja talawa su ma na ba talawa ko an ja Real Betis sante awshima da tawarata yo balbali kalanita da kike yimshi mara rikon duru kin bawo kike shi mara na tumazana da kodina marido da losing ba out drum ba da yanda ya tsara da ajin bali balbali so barando silva so shi arda kula so haka ina shi mara replacement sai dai aw ya ilada sai tuman da ya dai nan kike sha kala da marido sha so na ai su kisha fara tumara ya a no tin pe kike ta ucin kike lokacin soro time da kullu ya rakin gai to sai ya yi da wancin wanda kraji no adna taro kane da goza shagi wano
0: yo amma kuro alama Barcelona ne lamar alama da tero sorin a wodo ne kuma kasar Madrid ke ari alama biya letido ne a wo letibia mulinnam ngai doro sorin da
2: kaungawa mangu na yim kuma say 5 zone alama champions league ara croce da yero guru sakin de wata kala sana sai bilbao a 2-0 baksa na da gi shikran jimirin kasimi ma sai da tsira mai shi ne wanda an nan gado hangal gana za wani bola wuri zai sarci sai kasar ga yi bula hangal gana za dai dai jimi mai kare kam suna da ka ga kun zai

0: Barcelona e Gabriel Jesus karabka Arsenal yan gozina
1: are are so kuma da ai tagen zalambe au sha kullin au an dala sadinya
0: yo krumin awala chidian be
1: awala chidian gullakan be
0: ngilan yuro askin yana luktum gonu
1: nam kuma nan mun mutiya Barcelona mazai kare sai mazo rolanigan tafane sannau
0: nam
1: yo amma nan mun muni ya Barcelona da shi Madrid da zuwa sulun fitin ko zana kuma kulfe ya Barcelona da sha zuwa imbu
0: yo
1: abi kuma kulfe ya Barcelona ya Madrid zuwa imbu
0: Madrid da zuwa ngula niro aski yana lo son loktum de kilin de loktum de batira zelezela ko rutu magana makawli mda hama kila kasu jumla de la mananyen na lan assalamu alaikum duma najin dalan dia boni min
2: mafuni bana wanda mafuni
0: bana wanda zaman mafuni usha kishoro preskam de kelero
2: de mere yena
0: sara done sara sara jumla de lan karai
2: ta Barcelona ai folso ndu tuna
0: Barcelona Gabriel Jesus goton zira ayi da rurum sai kuma Alvaro Alvarez majin da kurule zai Gabriel Jesus in kula gono
2: ta ngala ngala jide ngala
0: yo ne atba runimi
2: rungui
0: aiwa za tin ki kam Gabriel Alvaro Alvarez ba min dole ne kur Gabriel Jesus goni mi aya watu
2: yo yo munzi ina garode
0: yo amma kuma mun yi kuro min misalin Gabriel Jesus a Martin de Silina a Martin de Silina da lenzi da shi coach Barcelona ya gurzu na harin shi ball malamba largiri zaman kure kuma jiri Lewandowski so ibiya 18 din da ma do ball isha biya yapkin yapkum ga in ma har adage imagine lamba largo ne ball da lezi sortu team da kalloro ball da boxa gwaza isa scoring sadin ar imagine kuro Alvaro Alvarez shi ma ball madone jiri a imagine ma har samashilan be ar maskin Sheikh Lan shim da tayar da tarado chiko so ondi lan kamar lezi Gabriel Jesus gore kurumin Gabriel Jesus kuma quality goal tana mahal shi lan be yiwa
2: am be
0: yo
2: be inde amma din girman marma arma mai din
0: gela nyuro askin yana loktum gonum
2: am be dorda kamar ga lena ne Madrid
0: ah amma parma amma Madrid kedi yan dio mande be Bellingham formo isna Jude Bellingham formo isna Kylian Mbappe kuma rush mai goal scorer bike na Marley Tilan ball dieu RD sai manan zau
2: yo yo ye di kada tu bu yana makan la bi zai ngala sai ne wona har kin dar ma no zan ai gona zai ne ati gona zai ne har no zan ai mai wala sai ma ko
0: imba sai ma bu ma zai imba nyura nyura sai yana tawagara so lokti la gena la gamnyen are bana wanzama nguro mafone prescribe de kelero ga ka wurce zai hazin Assalamu alaikum duma najin dan da boni min. Assalamu alaikum to magana diwald ba furusuna da waltin muku fandime a da boni a da program da ke le kilometer fiskun uskundu da uwai. Assalamu alaikum duma najin dan da boni min.
3: Wa alaikum salam bana tawakkaltu mulallan kulaiyari.
0: Bana tawakkaltu ushe kin sharo program da ke arsana lumiyade lum yumlade.
3: Kuma bana wazama to wata mara wala gaza mara za fa ngana
0: ah mara zire shi ala ala sin Madrid ma krakil daro dalin zire Madrid da ga dangar zuwa shi kijin zuba hanjin bawo
3: yo wanda dilau sorna ran ji buta ba ka shi ga India
0: ah mara zire fani Madrid din gawo manjiri akai form jira tare siri Barcelona da krakil zaya Barcelona da Kelzan arde mara Madrid da Kelzan no
3: yo nguro krakil kai ran da kari na no zan ya
0: yo yo kawai ni kurumin ayo politik mun ne har Barcelona normal Hansi Flick adi isnalan fallo kala Madrid ke losing chido zaman zabi Alonso 2-1 shan legalan kumbuzirgin ya bike tulur la uskuwa ya kiltana lan san mashi ba Madrid kazuin draw masoron baro
3: that son kuru lotu ruwa wa wannan 2-3 ba
0: yo
3: ba sun yi injiriya harin ki nasar tsaro amma kuma da aka yi lero wannan ma ana shirya a wanda su magana da kala na rawa kina ne
0: yo nya asura ma sai yanya je zan yi sa janimin
3: yawa kuma ra sai na ga mun girza sai wannan wawa ne
0: amma farma Umar Habibi wono shi Madrid ke form zari shi kan Madrid ke Madrid ku da sha shuru zana yayi Barcelona da ga box Barcelona da zuro shi Madrid ke dingalan zar kasa cin ba wono ara alamaram shawye gefe lezin
3: wa Umar Habibi wanda shawo ba su tsaya a wurin sai ya zo

0: rafkadoni kila kile swa kirtro sakana kazi shuma duro bana za kundoro awa ada samunga to turuna aye kasa dodoni chitiburi miu angurondwe na shakma ilmu kama na sha nilewa ya uzna mada lenam karatedan misalala ambeja wane andere yibin ma na shakma duri jiri ilmu jiri arusonda na made bana rosadin ma ngurongurona daji andere klaza wali wa yamane anla nungul sahani sifur lar sifur pal u diyo indi sifur diyo indi sifur lar arake diyo au sifur usku pal diyo lar fal usku fal diyo arake sifur daso la neranum gamin poraskam duro as zaun delikata mgo kam la gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah
0: naam duk la zaule
1: bawai ta gani a Umar Habib kura gambare wacin karfar da tun sai ban ba lume ko mawdu kura da gurma
0: na'am ya garin yan ai jawab na mu misal be janguron dolan
1: a misal be injima be a din misal na zaki kana yan ikin a shi ki kana ne kamar na kana ne kamar karan zakara zai na ta li tayar kan mu za su kuma kara zai a nan kuma da zoro bana suriya bi su din dan kamar a kana janguron da fa nafi kara yanin kara kamar audon da yambon gurodun wajiya sun sa falbine ya kuma boza su kariya su tire su tsina su riya a wagana su mun kuro falin da kamar a cili tare da ne a tsina shauren bai she fal ta mun tin zambira ya kana alama a su so shi ma su da zuna hare a ce ma ingila na yin mun ne da shi walba da rosa a wata ma so ne ra du kon je yarwo na ko zai shiro iko ya shar sai da za karu ne ke jina na
0: amma guro ne jira jira jira da ta da anguro so da bana sadina sadina
1: sai da za bana sadina ka da ne awa kan bota wa ka kana na ka da ne da dokta yar shi ma fara ana to amma da ikra da zau ro shi kira da a zoro kuma na murada zana duk ko dai ta kira da zin kudura sala ya kuka ma aisha da zina dai kira sala yana tare kira jin gurja na shado ne gairo da su da san da a wala kuna zai fiye rukun zan are ka da ne
0: ya
1: saki saman da awana ta jiya da saman da mutu ka samu kana wazo jiri sai allo bana sai da le zakara za kula da ro sai nguro da ro fa ko su tudin amma na ta konga ya rafi ya ci kuma konga ran ku to raka bawo na kaza ne kaza ne engineering ku to kuma kuma kam la bayan sun na yi shi ayo a wurin jin duwan niro kuma na koyin ku ka su ya dike na kafin sino kuma su rin mara kana amma kuma ra ku kam din sin zana ta kara do ne kara gul su ya kan boka wa zana dan ai sai salar yanzu gana kun du sa ci ya kamar na dare ne din sin zaman le ne kara do niro gul ne ai a salar na tar gana to kala ga urke na am kara gul su duma yi su bara wajen ne wajen duyarin sai salar yanzu nguro wallo na ma hangala na ga kuma role din na salar da naro hangan balle din ba
0: na salar da ngila amma kuma wado ne prescribed dan amso da yake ngiye da shi man gawo kuma fondi klame dilan bana jiri nye din guro so gurom duro dimin adi da ya wuti mangala
1: a saboda adi din ma ayo kuma
0: ngoti ai so ko pal radio romo jumba
1: a adi romo jumba da a wada kin tauda jiro gonin da shi ga
0: to botum kam gono Umar Habib nyura askanya na musko fantimia ultine gaye super usko faltio larfal usko faltio arak super mukam la fandina assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam
1: nam
0: kelewa handuka zawlen
1: farfa kelewa zawlen
0: nam dukla zawlen
1: alhamdulillah alka ali tela mamri
0: ali tela mamri nan debo
1: ta mamri mo
0: nam korondir fan mana
1: ah are are a taman aka ilmu ya de indiri ya filmiya sai Allah da ku su mati na su yin kuma na ku su kuma da dana kuma waza amma are
0: nam amma kurumin kuma nguro so au fato so jiri am jiri kuma kram raditina kuma nilewa ai so ada fafalle ai so wanda ma bana sadina kurumin
1: are lafta da wasu kuma fa'ida yin nan nindiri da kallo ne ai kuma lafta mu fa'ida yin nan ai so kuma nan kan kawo dole da su mu wajin ba
0: ingila askrin yana nya wato magana da ya fani baroka juro musko fandi mai da jewal tune ga ya amma ta mana kaurin da su nuna nindiri ya kiltu wanda ya abi so kawo nan karo ta diyo no na sha kuma cry da gotin gullu ma wanda a wangairo wanda karanjen gairo wanda da bus da shi ma rinjamo ta yanyin da an dede nindirin de nguro ndia alarde ndia futu au awlado ne kazi jemi sodro a daji suluwa mata yedi yakin gana nyon wono to gana boton zata fantina. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam Umar Habib nima walti misim.
1: Yawa ne yau kuma
0: ran na tare da yau mai ndo kamgono misalo kuru min murade mbejuwa nguro so au fato so jiri fato akura kura kadan be kamdi tai na shahar kirazana falma baso yayi bajin bakir maro la me yayi misalo kuru min aula ade idin murade tuna
1: sai da zama murade tuna kuma nguro ne yaron digul ngana are ai sirma nguro da mara gana indin don are
0: ke
1: tana don ne litan din don nguro da mara gana ai ade shiku zambi da salan ade salan bune kalman kamla kalin jiya kai ma kulti yake dan guro sun alama da wu wannan ne wuri ya cinje da rawana ma bana su yake yayi saura ganai
0: na'am
1: ya dai na sharin da in guro karatu bana da rawana ma da ku kuma ya ku sanya kuma da ku yin diwa da nan diriya ma da awa kuma da zo guro su kula su ne su ku tin
0: ga
1: ta kare ana sai ya bana zo to dan ta ala sai ya bana zo dora fara sala margo tuma ne ra ku ne na kai ra ku ne
0: ngira askan yana ne ruwan sa da mu kala modu adena ala brasu krobaina yima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aha zawlam da kutu muska fandimiya ultini andi abone ko kam gare. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Yawa ndukila zawlen
2: maya maryam akwete
0: ya mare mushe a faraskrom duro garo koron de fanuma
2: a fangana
0: yawa
2: dai ta man na sha monti aru ga monti maro wolo na biyar makran mamma anda so ne ko je kuma ra aula yan jondo ko na ta konne ko na ta kumpombe ayi ya tara kula mamma ka gana ma insha Allah mun mushi wanta tin ba ko alle ja amda kura kura de wahalan za plan za reishi tara dala su jaye au sai samono zan nan garo au dai gidan taro na zuna bau dan zai tafi sai da gozo tsara da ruwa hala kuma amma zuwa wahala mun ci ruwa hala ta kure ma budo amma adi ai mun ci na zuna bau
0: dire
2: ya ma wuce
0: ah ngira askrin yana ni ro ya maryam ima kulete fara sai shi baracin zai hazina da jingo zawal gade gana kam gono mu kam la gana ku. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam du fande.
1: Abba sai mana jingura ja garmela.
0: Ngala abba Umar so yanya kirnya.
1: Ngala zoro modu ku fara gorma.
0: Ade jire.
1: Aya ma shi ilmu du ma kam dunyi ukalan zai ajami nan karokrajin shi ma mara ilmu da barajin no. Ah de kaw kam mara nya da karokrajin no kam sun bai jira karan da karasa kinya le ne kilama andiya irmandiya am guru ya sambul ambla ya am kriya am lirya samar fa idan kam krajin mare shi ma mare alama ya bana jin no
0: ade jire
1: ah haya maro kumaro kam mare kra are kra ja giri kra ne mai kra shi mara kutu sanara kra ne mara wala ne ma anna sai ya ran kam ba ne mi zallo go kuma kra alhamdulillah kra ne ma ta monuma da ai kawwa sun guru yasu ne ma kasu na kalakai min mi zallo mu giri waya la kam la ya giri a wala ko lokti kala araga ya ni kachira no mana ma bangure era ma
0: nyama ya redo nyama ya
1: kala ah are sun nyama ran diri awa folla inda karanya mata so dai am sun
0: abba man misalo andore imin bana doyi kuma jide duri jiri krajiri gultuna mar krazana maso bana la asadin mambe janguro lan
1: anguro lan kuma ro ngo dai kala misan do like awar haya maro zamanin dulla gile karangana secondary dai kranana hawa tutu kraya gur fayda zina jiri awala me amde so isa kungya to roye so jiri su da sai ro su amde manye so jiri awange so manye kum da sai har ka dai sai gur chikara ka wuran kam ya ka da kara chikai na wada kala yi misalla chi ko
0: yawa
1: a har ka ma su da kira da ma wada suru kur lokta har ka an je ya ka kranya da wannan ma idan dai baka sai zina amde so da sama kana ta din ale zaka dai kira da kame kutu na kranya dai ka yi dare da shi ma am ba andi ba so ilaha de bandi so yande so sai tara da kira na tara da ce wurda na hala sira nan bi am fara yin biya ko da kira za da magulin biya kila
0: shi ngira askan yana ni ro abba Umar so ye kila ka sate men ngila botu sanan ne kindi me botu dare gonyen. Assalamu alaikum.
1: alaikum salam abunun dawa tun garbe
0: kilewa salen dufande
1: sai bura bindi fara
0: babura bindin ya kirinya koron defan ma
1: mashallah maudu maudu sama bangana tun buran tai kamara ko su kure sai sama ya kirinya
0: gila
1: awo fandi kuru ne an gawalan kuma mai ke shedin hari mangana la da ilmu kiraye kala doctor ya Allah dan ne kiro da karara wani ma isu izina ma har taro karaman duma ya zuwa su gofu mana zai sokuru ma mai su jabar ruwa zela amma da shi mai da bulbi am to da bozna to har ka kiro son kuma ya fanti kaji ku lamar doctor ya runa kongari suran moro kuma ramon din ba sai kamu ade irin kuma jiri ka am kirtun ga wai bayan zan da kam lare muku gane su ta ran ai ilmin kuma da zikra din ba kurku mu ta da to runya kam tara ka tala ya shi ma ilmo kam tara muku na wai ilmu ba amma tara muku a wai ne shi ma goda na kam ilmo ne sai ka tara tala ya ilmu ba dan ga wani kullu kurga gwamnati gwamnati ta gura kultura mu wajin ba
0: na'am
1: am gure muko na wa su da boyen kam muko na wa nguro nde beriere wolo na ai awar dinya ki ta jin lai kam mo din mutokta la awla su ne ga am bana zuro la bana zu awla su ya insha Allah ala su ga kaman da ni do ne ga bana ne zu ilmu aware da su wanda da shi kalan za wajen su wanda na san maka man da ya ko jin jikin wani
0: bare jire
1: ngala da am gere kira ga wannan bi
0: ngala askin yana yin roba bura bindi fariya kasadin mu da jikirin tufu tufu gina da sana lambotu dare wayana da jillin ya tusulan waltiyan waltiya kuru sana da kin ya kame duro gayin kirtu fraskram doni balbal citabrimi da rason kilamita fisku uskun nudda uwa filanze fm milan fraskram dinan modu kilan lanza dinyan da shima kashimuwa kurmurar doni kira doni kilam bas gi jemiswa nguro ma korkorno masoro faida jin ma krati tanasman na shadu ne kuma awa murata tana krado ne kam don dire te so kuro ade ma ga de kapsunan zuwa linya faraskram dlantu sun shahada ji chotto kuro sanan de kinya kamet rokayen

0: Sirri naira za ka zuri naira duhun yar jewun.
1: Dufal yar jewa.
0: Duhun naira yar jewa. Nga wuri da shi naira yar yaku za ka zuri.
1: Nga wuri naira yar yaku.
0: Masar da shi naira yar jewun shi za ka zuri.
1: Yo, shi masar da daman da lezu nawa.
0: Shi da arkum ma ko zana arkum da ma naira yar jewun cofin shi da naira yar jewun yumin. Amma shi yar jewun shi wuce. Da yi a kun jayen da su yi budu da ma a yar jewun su a kwazin yare ko da yare na kafin nan kwallon kuna su da yi.
1: Yo je ka hannun fantina.
0: Yo tun mun da nira sa wari kana furu yi gulmuna ya. Nda awo kan fulin lusin gyara kana zai
1: Kitubulini ba tallan
0: isina
1: shiro

0: Shi kumpanin shi bɛ na bula kumpanin shi ne shiri shiri nera yalla arzo shi sallai ba san
1: shiri nera yalla arzo
0: shiri nera yalla yo kuma da ba san awa buran kilin nera mi har kama miyan tuno da san wazan kama miyan tuno buraja na sallai wala
1: so clean
0: ah kilin ah yo wa kilin mi a kubure dia ngala so tran nera miyan yune kama nera miyan tuno bakla sana
1: nera fi un zira tondo
0: nera fi un zira so de ba bazan kuma tamtam bena tamtam gurula shin be mare kwali awa kwali awon suron kwali don gurula shin be mare
1: gurula na re
0: ah nera du folo bala ja kanan sala
1: ndauro
0: nera du folo sala nera ne falle
1: nera du folo sai ndau zuron sai fiwa lamia
0: sai fiu gulinda kuma zan nala ya kafiu so ya kimiya so nala ya fal nera fiu sala
1: yo fallo so nera shin fini na makariyo
0: aha hollo ne la fini fini na makoy ko anye fulfiu ya lani ya kimya so la sallai
1: gila ma sha Allah
0: la sai tisha ba kan
1: gila tai da yan yura skrena loktu ngon ma dia loktu allan botro faraskaram taman karya kasu assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam
2: la tala dara so mar so mar kida gozana
1: kuru so manwa
2: hadi ba so kake
1: abi wa kazu
2: na wazna ala yar da yar dikar ga yar bo ngana na yar fi tana zana yar
1: kuma fannu bagama
2: ale sam ma so biya sai fa in karu mir kutu ga ke wuya o karu ne hun ninge biya dikki dikki igina en tero
1: ale jamir ala baraz
2: ke ale darasan aka do din aka yamka da ka aja jamu sababu idan garin manajin
1: gila wuce kin shiro faraskaram da taman
2: taman kare aka su Allah na fa nike taman kare aka su yaro kara
1: are la wuta
2: ngala ala ne ro kike ji
1: amin ya rabbal alamin
2: ala barasu ka abubra ja kara izo manazana kasu ala barasu kida inde yi am gonki mere ron do Muhammad Bukar manazana shi damar kasu ya langala bi ala inde sa dira burgo kutu gudara kai ro
1: amin ya rabbal alamin
2: arkin me yar diyo wono ngala tai da zama wallahi asir gena arkin yar diyo wala ala yar ya kuro isu yar din fiu ne yar diyo won
1: amin
2: ala yar ga kan musoro burgin da man da tala ro fiyo
1: ade lauda
2: ngala ala narte ron ne fa atu
1: amin
2: ala awadon suwaye mana zai mare ala sam an dio rokuske zo ndu so gafura da gafur duna na mangala wondi awo kam wati baro nafsi wati rishi mangala ala ayo an dio gundu sama dio awo kam ma menyo su biya e wondi su na da dunon za ko zuna da dimi dunon min kakallo di dunon zun kakallo futu nyo su na ro di sana di ai ali ya bi asa san biya e wondi tilam du futu du dunyi ala mana tan jimba da ba
1: ngala tai da ya janyura askira
2: ala sam ma kamar gonyo
1: ngami ngala tai da ya janyura askira ala loktu ngbonu ma ndia loktu ala mboturo ngala da jara mi krentu ndia so fule ndia beji tamtama ndia so ndu radio ndia so kolido fule ndia da krinye isha da jini nandiro botu do so da gonyo konyen kile wana ndia krensano

0: angla zoro harami current inde so nenen ya kangese gozi ndarason kruno ikala metaphysics kunu da uwa fellan fm paraskaram le taman kara kasuye harami current inde so tuma idinna play inde tilam nasara yalla nan de sumo ndo so gambaro da jinala nan de robo tundo so da gonye konyen kamaro diol wa manande furmugata nye boni ma da jibotum kararo hollo no andiro kasarno bayenam da ita gargumi ajemi du kara kamaro anda grezen au anda jezen au jamia jezen tande tasa andiro so paraskaram de din kawli da suwa gumturo. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Tawa tikilewa ba san.
0: Na fato kilewa.
1: Kilewa sai ba gudu su sai mari bo hole manakin.
0: Gila baba gudu su shekin shero faraskaram da taman kariya kasu yero.
1: Faraskaram taman kariya kasu yi. Jama sa da sa sama sama na bana ya lad bayin zuwa fangin na jama da fangin yayi.
0: Na'am.
1: Ya da ji wait fara ne so wala kilu kilu dugulin fara ne do kuma ga shi ka kaltin ya fara ga maramari da talla zai da shi tun yar suluri na saladin ta kai sai dai fara kuma ngala ma kun fa san ka waje tawa mare yawa kuru san ka wado ka kallata ma don shi tawa mare shi mai ra duniya ra kuma saladin kuru gaji do ne tsata ya ma da sharon gonza so yar suluri suluri saladin arin gila ma artiwa wata mangal ngalama ta kare kura mariye de yawa da ji kurunna sha kulli kiri kuten soti mariye rolo ne se ngal ngalama mu kon sarta kiri ron gale mari se naira dun yer din din no kale din amalo sor le kamari kannu kolzina dun zulma kara naira du hira ku so wala yi sor le so wala na aburan na naira din din din ma ko zin sor
0: du know
1: du sira ke kararo leono
0: ah buro rinda wa kozi
1: buro du hindi ma kozi
0: yo yo buro du hindi ma kozi kuma fira ka are konnu kozina
1: ah kuma are du yi fira ko so tiu na wala so akare le zuwa lana
0: are konnu kozina
1: ah konnu kozina shi dai kuma burin do ne kine kine so tuna be dai sai ga nan galo ngari sai du fi so so amma kuma are shi ma ya sakke mere le so tuna ka duro du fi so so sai sai dai na ma shi burin do gala da ba san alal jehera sai alal maro sai da kan bayu
0: amin ya rabbal alamin dai dan yin ras kurena loktu gonum anda loktu allan boturo da jituma dinna sumo karwelan nya kirdanaro assalamu alaikum assalamu alaikum dulwaye mana america na mashola nya fantin baba ma kamtuma kamtuna da jikam gare so nda so faras karam da rubta ngai kollaturo wallona jolwa mana mirma gana kaziya assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: nda fatu kilewa
2: kilewa sulai
0: nam duma najin
2: ya sulum gota dum tamaria fero muntina nosku ye manajin
0: dam abio no
2: ya sulum gota dum tamaria bula muntina nosku ye manajin
0: Ado uru wati ke suma nana ke ni ma chida wakilima de.
2: Martin ay wasan.
0: Wati de gulenda.
2: Ya film gota du tamaria fero mutra nosku ye mana jin.
0: Goto dunya ay ma fangna bare surotu mana made. Yo da uje ke choro. Abia ne rokudum do.
2: Taman kare aka suye na.
0: Taman kare aka suye.
2: Arum to ni morodo ni nda shia ngalwo mallande. Um tamari aro kiji maru shiru koron zuri naira yeruna. Ayuko.
0: Yo yo mayuma ni.
2: Ade.
0: Ade ni tawodo mana me mabe.
2: Ade kileshi ba. Tara do ni andero kullum bana sudin madu.
0: Andero
2: tamon dinar suwari mbari avinan karo. Andero tamon dinar suwaru lenye toktoro ndi gwalto ndi gula ndi mbari niya. Dinar yu yen madu.
0: Tamon dinar suwaru. Tamon dinar ya hali litili yeru wa ilodo mazuso wa rupa ndena kaza dalandade. Andero chikumwe nasaso tutudo. Andero solu tamana dinar rasise wa gadega psona da arugu zanya sana. Ado andea leza ya sana. Ama kwa miso andero manazanyi. Ndaraso niya shinde kuiye ya wate kulasa niya sendea. Hadu niya abi wakajuno dai. Andero bayena sadini.
2: Wushi abani atirma na angalo ni
0: ya lalele abani lalele abani
2: kushe tada amai daji kilewa nchini yavani
0: ngila ngitanyagi asingana patuliwani
2: yongela ha
0: ngila machala teidanye nyuro askrela loktunum gonum andia loktu allan boturu harmi krentu inde so kusoto bulin sar krentu matwarina pande andia bozu taman karya kasu yana dero bayana sinna assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: da patu kilewa da kunda lamara nam dumana jin
1: wa amru ba amru ban ga wani rin
0: gila wishe ki jiro taman kare akasu nam ai guru
1: babu tole na babu tole are
0: dumyan hinin
1: a shiga ku ci jinara do tiro tindiri angala kine shwan na do tiro kuri
0: du bira kuri
1: jinara do su
0: nam amin angila zai yanye askrena an loktu ngonum adda loktu allan boturo harami krintin de so allah dare da jiran faraskram de tamtamma faraskram do taman kariya kasu yir kashe susu sawani ci de wa banada nan diro faraskram da ita gaggkina ro ta naso engineer do ko ni hafsuna kur ade ma ko kala nan diro faraskram da do ni ta gaggkina hasan muhammad wa nan dia sai loktu huya

0: kada titi win mulan titimi kwal makala zan ba so be kuriya titimi kada kala ronyina
1: ngila masha Allah ba mamet
2: na'am na
1: kaudo na sha musa malume duro konyen no tumangana shi andiro lo tanzuro ba edna sidin ai zero gom isu andiro
2: zela mbe zoro kala tarwaso ngutu so kishutu so bia watu so ya awa ngu gozina legend soro soro kringa kuye na wado wa jinma kalan titimi
1: sama soro din beji
2: sama soro din awa
1: gila masha Allah tumangana sandi kruntu ndi so ya tamtam za goza ino kuru ade ma kaudo gutimi ndro soro lan dresu kada mbeji
2: asha Allah
1: andi abana jin na shadu ni kringa ndi so ita gatelan gila nyakringan
2: daji titimi yo
1: kudi
2: kamula mbeji fioro kaanze mbi kuru fioro cheminze baadhi shiro kwa lzina mbeji kamshimari kamwanzi ndido kamshimari kadie shazazi chojo dae kwa shi fioro do shanjot kuno tinma die yanzili cheminze die garuzuzi fizi gisha chojo dae fioro do banga njiji fioro do ngini zina lan ya chinta die kumbuye shiro chuzu imba kuru nginu do chida fatu edidikishi masirin
1: kuru
0: kanjo kuno ji
2: kumbuwa ridiezu susa awaja shuro chimbar shafiron za zebia lezungu sukuna so shishik suzuri
1: wea wakan june
2: taida zidi dai tada mbeji tada shumari karajili li itaero karaturo lezu karazu bila maskiso lankara karazu
1: kedo
2: lezu da li ita kurara walzu kedo kedo ya shi fioro doni kama njot kuna til madaya sarana
1: wai
2: dai drizi isu fioro nge mbeji zoro timaji imburo nchara akana rukin ba sha lela na fanzan zabkata sulimba yanzu ya badana yanzu cinta da shakol sulimba da barazi su fioro da sondu toru ngo lengeli ita kurara walnge iskana nzira nyaloro sai ba ya cinta ya fanji kwa da ngiktu da kishirtu da da waltutra
1: talawa zi
2: da isro adelan zi yanzu do shiro gozu suna so shiro chaino kedo ya cinta da chimu aw zaye so shiro suna kulum so awla so da duk sumo fioro nzira chaino
1: gule
2: shibi aduno man fioro ka an da sara wanda fioro shima ta kamze ada yoro fioro ada an jet kuno jindo kuru fioro maye fioro shima da yanzu cinta da ku kula baran mu sunu tunale zanan ji tafsina shi ne fioro maye cura kai fioro sha zoro num koiro ra kana shi za fatoro bozu mage mai ridro chado za fioro da isu fanzalan ya sawar ra kana su
1: kuru
2: fioro maye da za isu fioro da sawar cira ba kwa lita kura bula ya sha sarai
1: fioro mai mayawa linta gullum
2: zoro mayawa ya sa mai fioro mai yaye nimsawara kiltai lita kura bula ya kamuro nya tro sarai sai so shi fioro mai ya sha shiro ningir turo nanduro fioro shi sawan zidiro isha sawar fuska din kinzin ya zauro
1: shi yan zana falfa
2: da indan ya da alle inda kuwa din mai riro ka wanda ya kai roda ya wala shagozu mai roliono fero lezu mai rin ka undiya ka karaya mai ridin kan bu falata falata zin ngoy kuru nalan ayin jot kuno mara noti nipcha tak cin junotin hangan zici jin da fero mai de sha choro nyai nimni mi son awala si nimin suro kaziyen karam mai dona ya cin tar zoro wan jot kuno jin
1: hudugi ye
2: arma awdoni tangya karon yukutu jin dona ha ngai ma butu da ne mai ragulle
1: kuru
2: sha bozu gusa zo da fula nyanjot kuna zi ni sawa in zamdo ne nyanjot kuna zain da ayan mo injin sai sosro ka zin karamdo fero de le zuba an zuro guljo ba an zide ndale no yanzu cinta da bono is
1: ngila masha Allah ba Muhammad kruntin de so isan de ro kon de lan tamtam done fraskam nyariya timi da gozen no kuro ade mata na so titimi tamtam malinta andro gutumin na karam da jilinye flende ganga kurai ada kirnya isha ai ya drogul zen na shado ne simon zagir thailand futu done shi fero ka hanzu gi drone jet kuna flejin nen lenye flede ne ganga kurai ada kirnya isha fraskam shima da sana kan intiwe rogoye konyen

0: Masha Allah har me karin tun date magana tamtam za gonwaro na tun da sayo sana kan indimi rufras kam shima da goye kwanyen gala ba Muhammad a hanya kirin yan
1: da kuwa chirasa sangile za shinimin funo kone le manya bonje pero da boza ganaza aiso aiso ni rosidin gongo ngwa o rosidin ma nya ero pero mo pero chami mi samma so kanu mi ayero pero chami pero da kamba pero chami mi da ran numan jet kuno nimin ayinan karone ya yanzu cinta dai da kwa cin zukano a wayin gana ngi andaljin armanan kan
0: bar kurushe
1: ka a acha mai dai da ngonye a wanzu gana ja izunun zungun ya wanda goni mi ni wanda shanga ne mi hun shanga ne mafangiya tsohom doni kamborin talan ya homin kawo fali indi cire ya tada ajaye so mai bauji so bla maske so duk so sapsa mai ridro saudu fero mai yango kawuske gnatin kawuske soro gnatina adelan soro kawuske din kwanzu sa ana makarjin amsa makaron zakaji fero mai kwa karzana kwarman rita kura de karzan galangala tarata tumajin zubulin karzana lamar doni nya tidin yero nafkada fero mai zamdonya kwaro karngana de auto kortelin ta daraja am hakku kana na adigin ya wungana fero do wa dago kana bi a fero shi ma dan duma gade gai muko kamaram nimin kara
0: chapa
1: a muko kamaram nimin kara atai sawa adai sawa ya timangana a wera kana da wuro kalsi wani musa rasrana lezu sawa ndo drongo ngongo shi ma ni ma shara amla shi ma nyandra shi ma wasra
0: kuru
1: kururin jot kuno atai ran gata yono wuro share isa wasra na gulja alama na naptu suji ni wace tulo yono suro mana ari shako yanzu anu nuksani ba chirai fanzai
0: batrai fanzai
1: fero mai don ayinon a giliawo don dim zero shima har muko sawa mare momin manon ma non gi fero shima har dunya buladan tuluyen dalil baro idea dunya tuluyen ha injes kamba yanzu cinta yasu fu mai yanguru zuna da yanzu cinta da shi baro gul zuna da
2: yawa
1: tuladie awala shiro kirye hom buladie kam nun baro sai da dutu su tulen da ade dia ya bula da kwalja futu shale zusu dunya zubula la suru sikin ma ba doni sha mai riro yasu kawo ya ka dewa yaro da furo shiro herdi min nan awala mai riye gonye kwaluye furo karen zero aduma dikya kwashi ma arfan dikenya yin ma nim ko inde du bara wal tungalau shar mu ko yin furusta do
0: kuru clan za su rain
1: cin razuzu leza sawan zugo da fan zara chodo kawun zu ya ka chudo na da kwale ne furo sorta sa arfan dan kullada dai mai a wanzula rojin sun gai kundin zuwona ba
0: ba
1: kundin yar suron ashirni kada mai riyar man fice wanda gozu kundin shimar kam gozu na ma da ku sai wuro shamanu shuya a cirai an da mai riyalan kungulin dai ka dangal te mai ma fatsuni sai dai ku soto do ne isa kawo ya kasrina sawa fero mi are an dai san matuman da shilan yon gai ya leno fanza kula suno le za fanza kula sen kula sen kula sen kula sen lan kare do shiro fero mai yade godu cina marangayya da ya suro nan kundi mai yajilo shidin ya cinta din
0: sapsa godan
1: ya cinta dai din duk sapsa godan mai rokasha ya cinta fu mai yangurumgurum fizina fero ya fu ga mai yangurumgurum fizina ciri ayamin kundi mai yagonum suro kare mai rokaljum a wawo shi ma adunun gai cingana ya fero sawa ni shi ma wuro kare ya da sholin gafa da tike kilana
2: ya cinta da sha su molara ko ya sha wazana
1: a klewa tuna tren aw sunnar masuri bulan gi mai rinni sunun baro cido barani min chaman nyoro gulngana aw ro ngiktu shiro gonge gana kana makala aw ngana ngi agojin nyen ngiktu de gana ji ko kama shim ni min rumma ya wono kam mar shanjot kuno tiru mi a halnzu su ku shanjot kuno tin adinan kado hom buladen kam nun baro su dia bular koljin cirra sapsu kara kulzu tulo sha bulalan gailan kollo kalangai buladen wuri gidiro bulalan shinzuri yende da ikara sapsa cirra kulza sha yoksain tumbalzain gripsain nduma kamsha suranalan wala fero mai yadu wala ambula yadu
0: nduma kaya gulzin
1: zeron zu sha suranari ta da falgin ya kamsha sortu sha faizina ma ba da kalangai karon zu sha suluin da sha sortu kalangai bula yadu da yango ayun gulzana mawiya sarakai nan karoro da yelenen danne kawundiya yimlan kalakillen suro bula mai ga dara ga yanar yanzu kuwa kula bula ya suri nowalji bula da ga yanda ya mai ridin amla shawartain kula mai da ya zai lan
0: huru
1: a wardo ne mai da cenya mai dingalte sambuyi tambun yox in shaka mun za an dia bula an sonotin din no sunya an du kar mai da gozul yajin ko le ka unin do sha yaje an de kar mai da gon yelenye da fanzina da kwa bula ro kara bula ga nan na mai ridi anan ozi ado sorin mai ridi dan mai ri kara mai ri gade su tamma da an de bula an mai inde dara da na da nan ya mai ri ro ya de da kwa sha sorta mai ri bula de ro chado sorta chado da kwa sha sarufu mai ribula do ne ga na din dam gana za aile ka tuno mdo ne nyanzo no tuna do ne ka tuno ruwa maiya ginya baina majalis ko en gulnyim ba amdo ne wa dirisa kal sanar la rufulun gya uro gulle la rufulu ono so monzu gulnyim ba sai dai wanya andin no wanya andi duro mo anjin ba amma amni do ne ai diki ne notun zalan dikin ma be sai shima da andi afirnun ba waro dio war milan gullimin adigin rolo na ma wam gonu misuma da jire gai kasannin ma dai kasan ngana dai am gabsuna da fuluza am zuya kada shi klan za dioro am alaman na dio waye ngawo bula in shortana nyanjenin nyanjeni ya karmai nan dugo zan ngalte ma yambumi dori sadin am dudone mai dai arjidana ma sade katunum ayana shir bula ya rufangam sai bula do kadim mai dai dano do kam ngalte ma bula raisi ngalte ma bula lankin ngati arma bula ga anzu do ne ashir adno zanare
0: awla ambe
1: awla ajaba lamar zambe yono kolle uka u falla ndiara uyo shea ya de usayo ronya usha awri jire ma bayan turiya
0: mai roga iso ndi
1: gana da suluyi nafsana landa kwa
0: shirwa mai yawa mai roga irin beli
1: kajirja mai ridin isam subten mai ce zuga yaro kwa walten adairo da yin faldu mai ri suron mai ye faraskram din naskudin napka danya mai ci zikaraya am dewu ci za mai da sorta kashara gata ya mai nafko na ya sayi nafkada am zo ne firten ba ma da nafkada ya shi falle da kwa kashar sutulu wadin dumatu ndin wani sai ya kuma da kirf sha sata sha cero fero da da boza so am do ne shortan rumma da din ndaso an ango sai dio greta na fsana arma a tawar mana am tawat sana sara amda cene da kan mai yade mai duro we yambukin ye yambu mi sharin nan gam fero da lan sharo nyawu shima kininga mu awlaro isu walzu cha hawar shima do sudu kaladin katab gotin rolo na kwa amma kalamin nasartana fero da aje parin ta tin zimbe gonyau gumsuro sadu kazumu mai re shoro luza na ambula ya sapsa na da fun shari fero de sha gumsun bono sa da sha gumsun bozen adai fero mai ga ya ciranza nabcin na ciranza landai kwa shoro mai yido ne bula kulzuna da ya sawan zudu kwa da yaso ndun ya zai ndon diwono
0: turu
1: kurun mar bozen turu bozen adu bozen shoro ar a ko san zudu shoro la ambi mai ringe ngela kwa lolo no shoro da bonu yoro wolo no ma kuru shoro mu kumaro ni ne nu ya kulza rubtun ba yango ko kalanjim do irin nafsana turu isa kamin zira zabin
0: turu
1: aidu ya leno mbula tullan bula mai ritullan fero mai de da gono kudo bula allo shagawurzu mai da aro kala mai inda furka su bula da karzu da garan bula inda zu ngo mai bula ngenge ye ishin mai ya gul leno kap kuno kudo kap sa sha chona da sha kauske so ala so shiro dora da kauske aro iskin wadin ngo ngo ngo kazin wasu din fanyalan a fero mbeji fero ngenga ungal tema yambukan amma fero imbi nangam fero yin rongana fero yin dondi na fero shima den kurun beji fero yin rotin ada woro gulsana ada maro fero shima da amar so ne gonge bula yaro lenge sawan zuro da yacin ranzu so kilza da bula da kadan ya da kwa sawan zulur dondi kollata da mai da data landai luktun genge lan fero da biun zu gonuwa na fero den ga ramano ada gin ro wala no ma sai ya shima san na maran jassana so so kuru fero da ngodoza sai ga wurzu ga zai cewa sawan zudo ne ngai baru numbaro kirza to zana ma da shirma jiri kazumu mai mai tumuna ciranza ni chaman fero maiya fero maiya gi ubaru au mai riyan daltuma a da yigi an mara chaman cirar sai ma woro shori sari shorin zan faida tuku au ra kana fondo nan kar do ra kana da fondo kin ko sarobo ko todo biunum gongana wa ga wurzu cirado ne woro shori di sanna mare ta ke sai ya homin dai mai do ne shafero non gam fero ro gozina mai dai fero en gonge waltiki no mai dia fero ar biun zu balan sha bula lan duoko ade ro walzina da ma ba dunun mare woro sham ganya bulan dia ri fero ar ba mu anjin ba mai fiyaran zugo zuwa lata shi fiyaran zungano arma da dareram titimidio
0: gla masha Allah ba Muhammad Alabaras kuro Andrew titim tamtamalinta Andrew gutuma kuro aje ma tumangana karuntun da soyayya tamtamza gozanaro karuntu da jilani gana latu sunya isha first come shi ma da goye kunyan
3: ayo la ya ya yo sun mani ari lamba ai jara mi romi ya korona suwana bulle sun nya jo kema ne kan jo lu kema du suri ai sun duna wa kan sun da ma da unje ni da men ka din ga ba nya ni ya lan ayo ni na le yo ya ida le ni aste